92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. We get 14 minutes after 8 o'clock. Hawak Bomb Beat. That's what was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigating Salasa Swag sa Bulsa. Mga sweethearts, huling oras sa ating program on this very beautiful Thursday morning. Ano na? Amoy suda na. Mga nabahaw na diyan, magandang umaga po sa inyo. Enjoy your breakfast, ha? Sana all. Nagbe-breakfast na ng ganito kaaga. Yung karamihan kasi sa atin, sanay na tayo, ano? Napag-iisahin na lang yung breakfast at saka lunch. Hindi naman dahil sa tapulan tayo. Hindi naman dahil sa hindi tayo nakapagluto. Kundi nagtitipid lang kaya tayo. Titipid lang talaga para, alam mo na, pag dating ng lunch, hindi tayo masyadong gutom, hapon na ulit. Medyo pa hapon na tayo kakain.

0: salita.
1: Oo.
0: Kurot na Jod ang kwarta. Ilang araw pa lamang makalipas yung katapusan, ano? Isa tayo pa naman ang bilhin niya. Lalo-lalo na, enrollment na! Ako po, yung mga parents dyan, yung mga auntie, mga uncle natin. Aunties, uncles! Ano na? Nakapag-shopping na ba ng mga gamit ng mga bata? Alam niyo itong week na to. Ako, Diyos ko po, ang dami-daming gastos itong week na to. Siyempre pa, uniforme, notebook, ballpen, at kung ano-ano pa mga gamit sa eskwela. Bonus pa, yung pagbili mo ng mga bagong damit, ng bagong bag, bagong uniforms, bagong medyas, bagong sapatos. Ginoo ko! Kaya pa ba? Kaya pa! Alam ko naman sa mga Pilipino, magaling ang Pilipino sa ganyan. Hinaghahandaan na agad, malayo pa lang. Diba? Kung nagkaroon man ng mga pagdidipid ng mga nakalipas sa mga week, malamang ngayon, winaldas yan. Ngayon yan, ginastos. Diba? Jason Steele pa rin. My name is Jason. Hanggang alas 7 ng umaga, ako po ito. Oh, siyempre pa, sa lahat ng mga patuloy na nakatutok, maayong buntag sa inyo, ha? Ito po yung mga nagtitag sa atin, si Fern. At saka si Faith, magandang umaga. Feel the daw yung PNP. Congrats sa Ginebra. Mga magagandang mga nilalang mula dyan sa may Grace Wynn Hardware. O gano'n to, sa gamay Gospel and Palm Hardware. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyo lahat at sa inyo mga magagandang mga nilalang dyan. Sana'y marami at swerte din ang negosyo today. Alright, magandang umaga din. Jason, sa mga in love dyan, hinahinay lang kayo dahil hindi lang weather ang pagbabago, ang pagbago-bago. Pati na rin siya sa iyo nagbabago. Dahil sa ngayon, tanghali na lamang po ang tapat. Tsaka CCTV. Oh, CCTV na lang ang totoo ngayon. Bisa nga natatamper pa eh. Pero hindi naman na madalas. 16 minutes after 8 o'clock. Passing for another break here. Magpapalik pa tayo with more. Mga sweetheart, mayong buntag! Oh, walang lilipat ha. Padayon na sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Call.
2: Heart 92.7.

0: 2.7 FM Cagayan de Oro City, 3.7 FM Bukidnon, we get 33 minutes at 8 o'clock. That's kalimutan ka. Scast the Great Dance was brought to you by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Hoy sweetheart, teka lang. Paano mo ba naman makakalimutan yung taong yan na parte ng iyong nakaraan kung hanggang ngayon, nasa Facebook mo pa yan at lagi pinapaalala sa'yo ng memories mo araw-araw? Paano mo ba naman makakalimutan yan kung hanggang ngayon, may picture pa yan dyan sa cellphone mo? Ano ba naman? O baka naman, may picture pa yan dyan sa wallet mo? Tama na yan. Meron na siyang iba. Iniwan ka na. Ay, saglit, shoutout muna natin si Napaparuha. Magandang umaga. Good morning, kasama niya ngayon si Diwa Erika Orsine. Papasok na ulit sa work. Magandang umaga. Ingat po kayo, ha? Papunta sila yata ang BGC. Ingat sa pagbiyahe. Yan, sa pagdadrive kay Paparuha. Good morning. Maraming salamat. Have a great day ahead. Samantala, eto, good morning din sa lahat ng mga nakikinig sa atin, ha? Mula sa may Carmen Public Market. O, shoutout sa inyo. Si Ate Nanet Raniego. Kamusta kayo lahat dyan? Kamusta yung mga ano natin dyan? Mga celery at kung ano-ano pa. Yung mga pang-salad natin dyan. Maraming salamat sa pakikinig. Mga taga CDO Papel Republic, good morning. Morning Raptor Taxi Ana Lovincia ng Oktubre. Maraming salamat din sa pakikinig. Mga taga Kamabanaan kay Roxanne Macha. Maraming salamat. Lorimer Sakala, Candy Ato, Mercy in Diamond Sueto. Good morning to Nino and Sabel Baktong. Ang BBQ family, they're listening also. Magandang umaga po. Nagang salamat sa pagpaminaw. Better check your watches now. We get 35 minutes after 8 o'clock. Ito na ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Ito na, sarinyo natin si HPG Noel Kumbati Arango ng Heart Taxi. Good morning, HPG Noel.
2: Good morning, Jason Steele. Good morning, Sweet Hearts. Sa mga nagbabalak ngayon na mag-travel, maganda magbiyahe kasi makulimlin. Makamalan Port Area going sa Puntod Bridge, may katamtaman hanggang sa Mabigat kasi marami din yung mga malalaking truck na dumadaan dito. Tapos dito sa may likuan going to Recto Veles, katamtaman hanggang sa Mabigat din. Pero stop and go kasi buhay yung traffic light. Paglagpas natin ng Recto Avenue going to Veles Street, maluwag na naman yung kasana natin. Tapos nag-U-turn tayo dito sa may Mabini Street going to Capistrano to Yacapin Street. Maluwag yung kasana papuntang Cugon. Tapos nagkaliwa, nagkanan tayo papuntang GR Burha Street going to Galaxy Gusa. Stop!
0: Saan ang area nga ba ngayon? Naputol ah. Nawala ah. Hello? Naputol ka. Anyway, sige. Partially. Nabigyan naman niya yung update sa mga kalsada natin eh. So, sa lahat ng mga magmamaneho, hopefully, nakuha niya yung mga details ng kanyang report. Alright? Maraming salamat. HPG Noel Kumbati Arango ng Heart Taxi.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Heart 92.7.

0: Yes.
1: 92.7 Hot FM ka gaya the aur city 93.7 Hot FM ko gino. We get 47 minutes after 8 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. It's cat time for you with Touch. Shout out to Sina Harvey. Atu Humawan o Jumawan. Marami salamat. Shout out to Sunshine Rabanes. Maganda ko baga po sa inyo sa iyang palanggang anaminaw si Jemarca Cardenas. Mula dyan sa may song ko, Lantapan Mugin Nun. Si Ariata nandito sa CDO. Maganda ko baga po. Maraming tiway sa inyong pagpaminaw di Handa Pita. Brace yourselves. Ito na, mamimigay na tayo ng bugas at groceries. Makinig mabuti, paminaw. Pili tayo ng lugar. Dropbox, kung saan tayo pupuro at ang ating winner. Roulette select. O, nasa ka na? Ayun. Uy. Ayun. Sumabit pa eh. Dumidikit eh. Oops! Oy! Makasandig! Paminaw, mga taga Makasandig! Puro tayo. Nasaan yung Dropbox sa Makasandig? Ayun. Okay, puro tayo siya. Oh, ha? Ang address,

32.7 Hard FM kekayaan di orang seri 33.7 Hard FM Pukinon. Isang minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. That's Kahel the Langit for you with, you know, Mackie. At I guess that's about it for me. Maraming salamat po. Time for me to bounce. At tabayanan, susunod na Music from the Heart program. Kasama naman si Dr. Heart at si George. My name is Jason Steele. Nananiniwala sa kasabihang, tandaan, isang babae lamang ang ibinigay ni Lord kay Adan. At yun ay si Eva. Hindi pa Eva-Eva. Dahil sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Core.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President matapos muling makabuo ng quorum ng Senado kasunod ng pagdalo ni Senator Francis Cheese Escudero sa sesyon. Naantala ang sesyon ng Senado sa loob ng dalawang araw dahil sa boycott ng ilang miyembro ng mayorya. Gayunman, naging daan ang pagdalo ni Escudero upang maipagpatuloy ang sesyon at maisagawang butuhan. Kinilala naman ang Malacañang naging pagbabago sa liderato ng Senado. Ayon kay Press Officer Undersecretary Claire Castro na ayon sa batas at rule of law ang naging proseso at iginagalang ng palasyo ang pasya ng mayorya. Sinabi ni Escudero na ang kanyang pagdalo ay hindi pagpanig sa anumang grupo kundi upang matiyak na maipagpatuloy ang Senado ng pagpapatupad ng tungkulin para sa bayan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Good morning. It's a Thursday, and we are gonna be filling it with nothing but smiles and love. Dahil eto na, music from the heart na po tayo hanggang alas 11 ng umaga. Good morning, Dr. Har.
1: Good morning, George. And good morning, sweethearts. Kamusta po kayo? Ayan, Thursday, ha? Throwback, di ba?
0: Throwback Thursday.
1: Pero mas malalim na mga love songs sa sasayin niyo po hanggang 11 o'clock. Two straight solid hours of pure love songs dito po sa ating programang Music from the Heart. Today is June 4, 2026.
0: Bilis, ano?
1: Nako, ang bilis. Ang bilis ng pangyayari. Ang pangyayari sa Senado at sa mga buhay-buhay natin.
0: Yan na nga.
1: Abangan natin. Marami na tayong aabangan ngayong araw na to.
0: Exciting.
1: Yeah. Kasing exciting lang din, George, ng ating question of the heart dahil inaabangan po ito lagi ng ating mga sweethearts. Ano ba? Pag-uusapan natin today.
0: Oo naman, Dr. Heart. Ito na, Dr. Heart, sweethearts. Ito ha, kung ang puso mo at isip mo ay magkaiba ng gusto, sino ang susundin mo?
1: Aba.
0: Kung medyo conflict yung dalawa.
1: Lagi nag-aaway yan.
0: Wala nagkasinabot. Pero sino ba? Sino ba para sa inyo?
1: Minsan may mga ganyan talagang pagkakataon. Na iba yung tinitibok ng puso mo at iba naman yung sinasabi ng isip mo.
0: Nako, medyo mahirap yung Dr. Heart kasi parang ano importante yung mga... yung dalawang to. Pero may rason.
1: Maganda sana kung naka-align yung dalawa.
0: Yun na nga. Di ba? Kung naka-sync yung dalawa,
1: kaya nga.
0: Harmonious yung dalawa.
1: Oo.
0: Di ba? Pero paano kung
1: magkaibang, di ba?
0: Yung may, di sila magkasinabot.
1: Parang sinasabi ng puso mo, minamahal ko tong taong to. Ay, gusto ko to. Pero sabi ng isipan mo, hoy, wag.
0: Buhiin na. Naunsa man ka.
1: Mahal ko pa rin kasi siya despite the fact na ito nga, nasasaktan na ako. Nasabi naman ng isipan mo, hoy, umalis ka na.
0: Yung mga ganun. Tawag doon, Dr. Heart, torn choices.
1: Aha. Meron naman sinasabi iba, don't let your heart rule over your mind.
0: Yun din.
1: Ganon. Asa, ang ating question of the heart po, kung ang puso mo at isip mo ay magkaiba ng gusto, sino daw ang susundin mo? Do text us sa inyong mga reaction, sa inyong comments, sa inyong mga views, sa inyong mga opinions. Sa ating text line at 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Ito naman sa mga online sweethearts natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City, ang ating Facebook page.
1: 9:17 is our time. Ano kaya nasa isip mo ngayon?
0: Oh.
1: Ano din kaya ang nasa heart mo ngayon? Your sagot is Isidro. This one's sa isip ko. You're in Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon, 9:33 ang ating oras, and a time check is brought to us by EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. Naku mga sweethearts, perfect yung kanta ni Phil Collins, where we say, heart or your mind? Alin ba dapat ang masusunod sa mga sitwasyon na hindi sila magkasundo? Tandaan, sabi nga, do you remember? It's the L-O-V-E that rules over.
1: Not only the L-O-V-E, but also the good times that you're together.
0: Correct. Mm-hmm.
1: The sweet memories, they always linger in our minds.
0: Yun.
1: Diba? Hindi nawawala yun. Hindi na-erase yun. Ika nga, diba ika nga sinasabi, minsan nawawala yung pagmamahal.
0: Yes.
1: Diba? Pero yung mga memories, mga magagandang memories, mga magagandang alaala, naku, hindi nawawala yan. When the DJ plays a music, a love song over the radio na naaalala niyo.
0: Diba? Yung mga past. Yung mga ginagawa niyo dati.
1: Oo. Totoo, diba? Napapangiti kayo. Yung iba naman, napapatuloy yung luha.
0: Correct. Diba?
1: Meron mga ganyan. Dami nakaka-relate na ganyan.
0: Yung iba nagiging bitter.
1: Bigla na lang nag-change ang mood.
0: Ano ka? Ayoko sa kanila na yan. May nalala. Iba't ibang emotion. Sabi ko nga, we are playing a lot of emotions when we play our love songs.
1: Emotional nga ni.
0: Emotional nga ni. Yun ang power. Yun ang power, diba? ng love songs.
1: Yun din yung mga nakaka-influence sa atin, di ba?
0: Yes.
1: Na instead na ito yung gusto ng puso, pero iba naman ang dinidikta ng isipan mo.
0: Oo. As a matter of fact, Dr. Hart, yung parang, alam mo yung, kunwari ngayon, may decision ako, this is my firm decision. Mm-hmm. Biglang may plinay na kanta, narinig mo sa radyo. Ay, teka lang. Nag-iba na naman.
1: Mga tipong, ayoko na siya i-text, ayoko na siyang i-call, ayoko na siyang i-message. Tapos biglang, na-play yung song na, alam mo, yung magkasama kayo sa isang overlooking view na ito. Tapos biglang maalala. Ay, nako. Huwag yun yung kantahan ni Bo. Iyakong giakbayan. Iyakong gunita na kong kamon. Iyakong gihalukan. Ay! Diba? Mababago. I-text ko nga kaya siya ngayon. Diba na mababago? Yan ang sinasabi natin na magkaiba yung gusto ng puso at saka ng isipan natin.
0: Pero madami din kasing situation, Dr. Hart, na parang mahirap din i-certify kung alin ba yung tama, yung sinasabi ng isip o yung sinasabi ng puso. Medyo may din sila itong dalawa minsan. Frenemies. Minsan best friend.
1: Oo nga.
0: Minsan mortal enemies.
1: Kayo kaya, sweethearts, kaya susundin ninyo? Dikta ng puso o dikta ng isipan ninyo?
0: Isipan, diba?
1: Yung mga nagdidikta sa atin kung anong gagawin natin. Ganun na lang kaya, dikta ng puso, dikta ng isipan. Kaya mas gusto ninyo? Sige nga, saan kayo magpapadala? Sana susundin ninyo?
0: Correct.
1: Ato muna, batiin natin, 2745, sabi niya, good morning Heart FM, DJ George, Dr. Hart. Mga taga Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen ito. Sabi niya, para sa akin, isip ang piliin ko. Kasi siya yung nagturo ng tamang landas kaysa puso ang sundin mo. Diyos ko, Lord. Ang puso kasi, minsan abnormal ang tibok niyan. Hindi natin malaman kung nasa tamang heartbeat ba ito. Hawak mo ba yung beat? Diba? Maayon ang utok kaysa heart, aron dili ta ma-heartache. Char. May char talaga. Binasa ko talaga yung char mo, ha? Sabi niya, hi sa'yo, Mr. Ryder. Saan ba si Mr. Ryder? Nasa puso mo ba o nasa isipan mo?
0: Sige nga, sino napapatibok mo? Naman.
1: Mas gusto daw niya yung isipan na lang.
0: Actually, may tanong dito, Dr. Hart. Sabi, paano yun? Dr. Hart, iba ang gusto ng isip, iba din ang gusto ng puso. Sana dalawa ang puso na lang.
1: Ayun.
0: 6263.
1: Ayan, paano yung Dr. Hart? Ayan, iba ang gusto ng isip, iba din ang gusto ng puso. Sana dalawa ang puso na lang. Nabanggit na ito eh, nasusulat ito.
0: Yung nagusto po, may mga ano tayo.
1: Nabanggit na ito ni Jason Steele kanina.
0: Oo. Nababasa.
1: Huwag daw pa iba-iba. Sabi ni Eva. Iisa lang daw ang Eva. Kaya huwag pa iba-iba.
0: Diba?
1: Talaga naman.
0: So hindi ka na mapapanganta ngayon ng ano, sana dalawa ang puso. Ganun yun eh. Kasi nga sa outpouring of love, outpouring of, you know, affection natin sa iba, mapapakanta na lang tayo ng sana dalawa ang puso ko.
1: Oo nga.
0: Parang may bisita tayo.
1: Sana nga dalawa ang puso. Ano?
0: Pwede ba yun? Pwede ba yun?
1: Alright. Wala ako.
0: Napatulala tayo. Anyways, ayan mga, madami din tayong komento doon sa ating Facebook post. Sa lahat ng mga gusto maki-join din ha, pwede din doon sa ating Facebook post. Ito si Marlins. Ang isip mas lamang. Ang isip kaysa puso. Ang puso, ipapahamak ka lang. Ililigaw ka ng puso sa maling landas.
1: Ay,
0: may ganon.
1: Yun din ang sabi nung ano kanina ni ano, 'di ba? Ng Mr. Rider na 'yon. Nililigaw daw tayo ng ating puso.
0: Ang tawag diyan, Dr. Hart, pok maru.
1: Ay, ganon, marupok.
0: Oo, marupok kasi ang puso minsan.
1: Ayun.
0: Minsan lang no.
1: Sana everyday marupok. Sa pabot niyo po sa amin, ha, inyong mga reactions dun sa ating question of the heart. Kapag kung ang puso daw at isipan mo ay magkaiba ng gusto, sino daw ang susundin mo? Kaninong dikta ang susundin mo? Dikta ng puso o dikta ng iyong isipan? Mga text lines po namin, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: And Facebook page po natin. You can check our Facebook post and message us through our messenger sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: 941, magbabalik pa kami ni George. Siyempre, ang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, in 93.7 Heart FM Bukid Noon. 10:18 ang ating oras. And the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 SRP per baso. Another day. Bili na. Ito mga sweethearts. Grabe naman yung Mind Over Matters of the Heart by Restless Heart. Oo, kasi that song or this song, talaga namang it really teaches us. Alam mo, may mga kanta talaga na parang nagiging lesson or parang it brings a lot of thoughts sa mga sitwasyon na akala natin hopeless. Akala natin wala nang solusyon. Pero ito, it makes us realize that tama nga yung sinabi mo, Dr. Heart, na mind over matter. Mm-hmm. Kasi ano yan ngayon eh, very... very rampant yung pagiging poko. Minsan kasi puso eh.
1: Swak na swak yung kanta natin dyan,
0: correct,
1: diba?
0: Correct,
1: mind
0: correct.
1: Over matters of the heart.
0: Correct.
1: Ayan. Nag-guide yung mind natin kung ano man yung mga nasa ating puso. Diba?
0: Yes.
1: Eto mo na, basahin natin yung mga reactions ng ating sweethearts. Sabi ni 3275, dikta ng buhay, don't make decisions when you're very happy or you're very sad. Tanawa imong situation if okay pa ba imong kinabuhi. Happy pa ba? Or makakaon pa ka sa tulong sa isa ka adlaw? Di na uso ang bahalag saging basta loving ka rin. O, di ba?
0: Grabe naman yun.
1: Practical na ngayon.
0: Practical. Tama naman. Hi to Lindel Padoga. Magandang umaga po. 0868. Ayan. Good morning. That is 6990. Good morning, Heart FM. Para sa kuwa, dili matudluan ang kasing-kasing. Bisan pag tudluan ni mo imuhang una-una. Nga higugmaon ang isa katao, lisod yod. Madala ang kasing-kasing sa panahon karon. Kung gauna-una ta nga praktikalan, na moabot gyapon ang panahon nga birahon ka sa konsensya sa imuhang kasing-kasing. From Jean Bacos of Quezon, Bukidnon.
1: Ayan. Oo nga naman, di ba?
0: Hindi mo madidiktahan ang puso talaga. Mahirap din. Idiktahan
1: ano mo, may kanya-kanyang function kasi sila, George, di ba?
0: Yes, oo.
1: Oo. Ay, nako.
0: Tama nga yung sinabi mo. Kasi as you go along in life, Dr. Heart, parang... di ba may mga sitwasyon na puso ang dapat pairalin. May mga sitwasyon naman din na dapat utak din.
1: Oo.
0: Ang unahin. Oo.
1: Ika nga kung ano man yung, nga, dinidikta ng puso mo, parang always na dinodouble check ng isipan mo.
0: Isipan mo.
1: Diba?
0: Yun, maganda yun.
1: Parang ganun.
0: Oo.
1: Pero minsan kasi, human as we are,
0: yes,
1: gusto nating nasusunod yung puso natin. Di ba? Meron mga ganun. Oh. Sige, bahala na. Di ba? Merong mga nagsasabi sa'yo na, uy, wag ka dyan kasi, di ba, ganito, ganyan, ganyan.
0: No.
1: Baka dumating yung punto na ikaw din magsisisi.
0: Oo.
1: Pero paano na lang, mahal na mahal ko siya eh. Di ba?
0: Yun lang.
1: Kaya sumama ako sa kanya.
0: Oo. Siguro, yung mga bagay na, yun, mga naririnig natin sa mga tao sa paligid natin. Tapos, kapag nangyari man, ano, kunwari, ito yung pagbabalikan. Kunwari, ganyan, o pagbabalikan. Eh, di ba nga, sinabi ko sa'yo, huwag mong balikan kasi ganito, ganyan. O ngayon, o iyak ka na naman ulit kasi ganyan na naman kayo. At least, para sa akin, it's somehow a blessing in disguise. Benefit sa tao, at least na-realize niya na hindi man naging matagumpay yung relasyon, at least may natutunan siya.
1: Parang sa nakikita ko lang, Georgia, no? Na kadalasan dun sa mga hindi nagiging successful na relationship, parang nag-overrule yung heart eh. Dun sa isipan natin. Kaya siguro ganun ang mga nangyayari. Eto muna, mula kay Nora Balikaol. Sabi niya, George and Dr. Heart, sige. Well, for the question of the day, sabi niya, depende sa sitwasyon. Mahal mo, pero may conflict. Para sa akin, dikta ng isip ko. Akong utok, gibutang sa taas. So that means siya ang leader sa part ng body ko. Kung mag-isip ka, future utok na dikta. Hindi sa puso. Maraming salamat, Ate Nora.
0: Taga Zone 4 Patak, maraming salamat ha.
1: Always sige daw sila kapaminaw sa Heart FM. Sumpay na jud sa akong kinabuhi ang heart. Grabe.
0: Nakakataba ng puso. Yan. Yeah. Happy morning sa inyo dyan, ha. Ito naman kay Hako Hidalgo. Ito sabi niya, good morning, Dr. Hart and George. Happy listening sa may 787 Laundry Shop na walang kasawang-sawa sa pakikinig ng Hart FM. Forever. Uy, gusto ko yun. Ito Zoe Viralio and Janet Hidalgo at sa lahat ng mga customers dyan sa may Bara Upol. Magandang morning. Thank you sa inyong pakikinig.
1: Ayan. At Demsoy, ha? Si talagang nasasanay ka na, ha?
0: Oo, sumasali na si Demsoy.
1: Gusto ko to. Ayan. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and George. Ang tibay ng puso ko ang susundin ko. Yan. Kasi isip lang naman ang magrereklamo. Pero ang puso, siya ang mahina. Yung isip ko nagsasabing layuan mo na. Masasaktan ka lagi. Pero ang puso ko sumisigaw ng sige pa. Dagdagan mo pa. Kayang-kaya ko pang masaktan. Di ba? Yun ang sinasabi ko, di ba? Kanina. Merong mga sitwasyon na hindi lang yung isipan natin, but also yung mga relatives natin, yung mga mahal natin sa buhay, na nagsasabing, ay, hindi ako boto dyan, hindi ko bet dyan, huwag ka dyan, huwag ka dyan, iha, huwag ka dyan, iho. Di ba? Kasi baka mapapasama ka lang.
0: Yung tipong magkano ka, layuan mo lang yung anak ko.
1: Eh, kaso, yun na nga, yung puso natin, eh, natutunaw at parang, hindi, mahal ko din siya kasi, di ba, mga tipong ganyan. O sige, o nagganoon na nga nangyari pagdating ng panahon, di ba, eh, yan na, dyan na nagsisimula, lumalabas yung mga true colors.
0: Correct. Pag-ibisan ko to kasi mahal ko to eh.
1: Ayun na nga.
0: Accept ko kung ano siya, kung ano yung hindi siya, lahat ng flaws niya sa buhay. Mm-hmm. Sige, go lang ng go. Kaya ko pang masaktan, sabi ni Demsoy. Pero yung masaktan kasi, it's a gift of love. Para sa akin, it's a gift. Kasi it means na kapag nasaktan ka, ay totoong minahal mo yung tao. Mm-hmm. Kasi kung hindi ka nasasaktan, syempre, ano yun, di ba? Wala, hindi pag-ibig yun.
1: Mas masakit nga daw yung George, yung sinaktan ka ng taong mahal mo.
0: Yun na.
1: Di ba? Ay, walang kasing sakit yan.
0: Yun ang pinakamasakit na mangyari sa buhay ng isang tao.
1: Alam mo kung bakit matagal tayong sumusuko? Kasi nga mahal natin yung tao.
0: Yun.
1: Ang problema nga lang, paulit-ulit tayong nasasaktan, kaya't nawawala, nagfe-fade na yung pagmamahal natin o pagtingin natin dun sa minamahal natin. Oh,
0: parang nafo-fall out of love na.
1: Nauubos din tayo.
0: Yes,
1: oo.
0: Yes.
1: Uy, happy birthday nga pala sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, ha. Batiin ko happy birthday kay Crisolo Ponlaroche. Ayan.
0: Happy birthday po. Ayan.
1: Happy birthday. Papa niyo, no?
0: Sa lahat din ng mga kasabayan ni Sir. Happy birthday po sa inyo. It's the June, mga June babies.
1: June babies. And once again, happy birthday kay Crisolo Ponlaroche dyan po sa Gitagong. And happy birthday
0: po. Happy birthday po.
1: And it's also coming from all of us here sa Heart
0: FM.
1: Yes,
0: sa Heart FM. Mm-hmm.
1: Si Marman, sabi niya, hello Miss G and Doc Heart. nice question of the heart. Pwede dili na lang ko mag-comment kay daghan ako, daghan makadungog.
0: Ay!
1: Ayan, sige, message mo na lang kay Miss G, Miss GP.
0: Naiba na pala yung ano ko. sige, Ate Marman, sabangan ko, ha.
1: Ayan.
0: Thank you sa inyong pagkikinig dyan sa Manzano Compound.
1: Arwan, good morning to you also. Thank you for listening always. Sige, keep your messages coming, ha. We're just a text away. Babasahin namin na lahat po ng mga messages ninyo. Our text lines once again is 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: At ang ating Facebook page, sa mga naka-online, follow, like, and share. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: Oras natin is 10:29. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
4: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
5: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB 254286 series of 2026.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: And you're still tuning in to 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. I still believe in us together. No matter what, no matter shaky na tayo, minsan ay hilo na ako kung sino unahin, kung puso o isipan. But at the end of the day, I still believe in us together. And that song was by Hears Right There. And was brought to us by Birchie Fortified Twin Pack, pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 SRP lang per baso. Bili na. Ay! Ang sarap ng umaga kapag ganun, di ba? Kakapi ka, nagagatas, minum ka ng gatas, napapaisip sa mga nangyayari sa buhay-buhay. Pero huwag kalilimutan na huminga. And let us be your pahinga. Ang inyong Heart FM. Let us be the distressor sa lahat ng mga nangyayari ngayon. Inhawa, be. Inhale, exhale. Kasi minsan, hindi na natin din alam kung ano ang gagawin. Yeah, we will be keep, you know, in reminding you to stay happy and positive no matter what. Kasi pag shaky na mo diha, oo. Shaky na ang relationship. Pero minsan, we have to choose being positive and happy. Hindi na kailangan ng isip at puso nun. Parang ano na yun eh. It's a kind of reflex na maging masaya na lang tayo kung ano man na mangyari. Ganun na lang siguro. Ito si 3177. Sabi niya, good morning George and Doc Hart. Ako, I'll choose happiness. Yun. Oh, I'll choose love. And that's what my heart says. No more what ifs. Mm-hmm. Ang ikli ng buhay natin, we don't know kanusa lang ta hatagan o higayon. Maong cherish and choose to be happy. Ang ganda nun. Ama, di ba? Choose to be happy. Parang kilala ko to mga sweethearts natin sa ano to eh. Sa Villanueva.
1: Ay, ang, mga taga-Villanueva.
0: Oo, Gabas Family, magandang umaga sa inyo, ha? Thank you sa inyo lagi pakikinig.
1: Wala naman kay HPG Joseph. Sabi niya, may buntag, pogi, Dr. Hart. Hindi naman, cute lang. Cute Miss G.
0: Ayun.
1: Sabi niya, greet na ako, advance happy birthday sa kanyang beloved wife na si Joanne Ranara. And good health and more birthdays to come. We love you so much. Mwah, mwah. Chup, chup.
0: Happy birthday, Miss Jo. Advance, advance. Uy, la, another reason to celebrate, di ba? Oh, ito naman sa ating...
1: Uy, ang dami nag-react, ha?
0: Ito,
1: grabe.
0: Oh. Sa ating Facebook post. Ito, Dr. Hart, simulan ko kay Ate Karen Torres. Ako ang papiliyon, sundo na ako nga akong utok. Kay diha, di mo may balanog, mahal pa ka sa imong hinigugma. Diha, di mo makita ang kinaiyakay o puso ang sundo na love is blind ka, anak. Sama ko, giteksan ko, di mao bisag sakit na kayong jug ko, lihok otok, ayaw padala gibati, kay gibati ta, kanyag ana. So cool of sami.
1: Ah. Sige lang. Oh. Ayan talaga. May ika nga tinatawag tayong reboot stage, di ba? Cool off muna. Baka mandala pa pala.
0: Ginawa
1: pero pag
0: sa...
1: hindi na makaya, niya sinasabi natin kung wala na yung respeto, if the respect is no longer served, then have the courage to leave the table. Ika nga.
0: Oh. Di ba?
1: Eto naman, sige basahin ko lang, mula kay Mary Chris. Sabi niya, for me po, I used to follow my heart lang kasi dati eh. Then, ha? For me po, I used to follow my heart lang kasi dati eh. And I failed. So that experience.

0: Ang lalim naman ng hugot.
1: Correct.
0: No? Yun naman talaga sana ang gusto natin, George,
1: yes,
0: di ba?
1: So,
0: sige nga, pag intro pa lang kanina, sana, kung pwede lang sana, kumbaga, aligned yung dalawa.
1: Yes.
0: Yung puso at isipan.
1: No?
0: Di ba? Yun yung magdadala sa atin dun sa napaka-successful na relationship.
1: Yes.
0: Ika nga.
1: At peace, di ba? Yun yung hinanap natin eh.
0: Kaya lang, may mga pagkakataon na hindi nga tumutugma yung dalawa.
1: Ay, oo.
0: Kaya ito yung pinag-uusapan natin today.
1: Correct. Para yung mga nakakaranas din ng ganito, Dr. Hart, mabigyan sila ng somehow insights.
0: Mm-hmm.
1: Kung alin ba talaga. Eh, minsan, eto sabi nga ni Ate Marlins, ang isip, mas lamang ang isip kaysa puso. Ang puso, ipapahamak ka lang. Ililigaw ka ng puso sa maling landas.
0: Ay,
1: sure. Grabe naman.
0: Ako, balikan ko lang yung sinabi ni Marcus. Ha. Sabi niya na magkakaroon doon siya ng desisyon na kung saan mag-meet yung heart at saka yung mind. Niya.
1: Yes.
0: And of course, with a choice that comes from love, no? Na guided with wisdom, self-respect. Yun, pag ginawa mo yan, siguro, darating yung tao that will bring out the best in you.
1: The best.
0: Diba?
1: Yes.
0: Talaga, pinaka-importante. Yun yung hinahangad natin.
1: Yung pagdarasal.
0: Uh-huh.
1: Oo, kasi alam mo, Doctor, naniniwala ako na lahat tayo, bawat isa sa atin, may taong nakalaan para sa atin.
0: Sure.
1: It's a matter of you to search or to wait for that person. Sabi ni 5467, listening from Gusa, for me, siguro puso pa rin ang susundin ko at least. Kung magsisiman o kahit it ends in a bad way, I know that I tried. And diba, 50-50 ang chance tayo minsan sa love. Malay natin, dun tayo sa swerting 50. Segway lang po, konti, but I like this guy, but he's way out of my league. Like literal, sa lifestyle, sa status ng buhay, like in every sense of the word, out of my league. I followed him on IG, pero nagbabakasakari lang ako na ipa-follow back. Just keep thinking about him. What should I do? Ba't tinatanong na tayo?
0: Ay, ganon.
1: Alam mo, siguro kung hindi ako nagkakamali, babae ito. Kasi gay nga eh. Gay yung sinusundan niya. Alam mo ba, ang babae kasi Dr. Hart, di ba nga, kasi kasabihan, na lalaki dapat ang mag-first move. Lalaki dapat ang magpakita muna ng motibo at interes. Sa panahon kasi ngayon, minsan, ito na yung mga ginagawa ng mga kababaihan. Yung pa-follow-follow.
0: Yeah, oo. Oh.
1: Stalk sa social
0: media. Baka hindi
1: ka
0: lang napapansin na kaya hindi nag-follow back sa'yo.
1: Oh.
0: Baka busy lang yung tao.
1: Oh, baka naman din kasi.
0: Ay, yung IG na yan ba?
1: Oh, hindi ka personal na kilala. Na, kaya siguro nung nag-show ka doon sa kaniyang request, doon sa kaniyang, ano nga, doon sa kaniyang social media, parang napaisip siya, hindi ko to kilala. Oh.
0: Actually, ano yan, Georgia? Di ba sinasabi nga niya na out of her league, di ba?
1: Yes, yes.
0: Para magkaiba.
1: Correct.
0: Kaiba ng estado sa buhay. Tama ba ako,
1: yes,
0: Dexter? So, parang minsan kasi may mga sitwasyon na talagang ano yung dinidikta ng puso natin, pinaglalaban natin.
1: Yes. So, kasi may tendency tayo na, you know, nagiging ano tayo eh. Hindi lang marupok, mapusok.
0: Kumbaga, magkaiba yung estado ng buhay, pero pinupursige pa rin natin. Kumbaga, sinasabihan na tayo ng isip natin, malito. Just like having a relationship na, yung nga sinasabi natin, we had the right love at the wrong time. Diba, mga ganon. Pero dahil nga, gusto natin na masaya yung puso natin. Ito yung dinidikta ng puso natin. So, we choose, no, na maging masaya yung puso natin.
1: Correct.
0: Kaya natin ginagawa yun.
1: Correct.
0: Diba? Kahit alam natin na sometimes it's temporary or alam na natin na sinasabihan tayo ng isip natin na, oops, wag dyan. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Pero paano na lang kasi? Oh. Malambot yung puso natin.
1: Yun na nga eh.
0: Oo.
1: Sabi ko nga,
0: ay, nako.
1: Alam mo, Texter 5467, ako parang hindi naman ganun 100% na pareho yung sitwasyon natin.
0: Mm-hmm.
1: Pero parang somehow, naranasan ko din yung ganito. Yung parang ikaw yung umaasam dun sa tao. Pero isa lang yung natutunan ko. Alam mo bakit?
0: Mm-hmm.
1: Alam mo at kung ano yun? Maging patient. And let and trust the process. Kasi kung kayo, magiging kayo talaga eh. Kunwari, kung i-follow back niya, di doon na, magsisimula kung kayo ba ay magko-communicate, magcha-chat, mag-detect, mag-meet, you know, just trust the process.

0: process and let the time do its magic sa inyong dalawa.
1: Traditionally and conventionally, yes. Lalaki talaga dapat maganda.
0: Correct, correct.
1: Kaya lang minsan, siguro sa part na babae, mapakita ka lang na interesado ka din. Konting ganun.
0: Alam.
1: Sabi nga nang nag-text sa akin dito, sabi, truth yung sinabi ni George, ha? Lalaki dyan dapat mag-first move. Oy, pila ra may kusog na mo ng mga babae.
0: Diba? Oo. Kami po ay mahina.
1: Pero minsan kasi kailangan din para mag-flourish yung pagtitinginan nyo sa isa't isa.
0: Mm.
1: Eh, parang kahit isang beautiful eyes naman dyan, di ba? Parang
0: konting smile.
1: The sweet smile na interesado ka din sa guy na yun, di ba?
0: Alam mo kasi, Dr. Hart, kung ipipilit yung isang bagay kasi, nako, it's gonna be a chaos.
1: Yeah.
0: Pero kung you trust, you have patience, at talagang iniisip mo lang talaga, Lord, kung kami talaga. Ikaw na gumawa ng paraan kung kami talaga.
1: Kung sinasabi nyo, mahina yung mga babae, di ba? Kami din mga lalaki, bigla kami.
0: mahina ang tuhod.
1: Di ba?
0: Oo, syempre, meron, ganun naman
1: makita
0: talaga.
1: Lang namin na kinikilig kayo, naku, wala na.
0: Nag-melt na ang heart. Oo,
1: wala na, seryosohin ko na to.
0: Pwede.
1: Sige. Keep your messages coming. Again, for those who tune in late, ang ating pong question of the heart, pwede pa kayong humabol, ha? George, ang ating question of the heart.
0: Oh, kung dumating sa sitwasyon, kung ang puso mo at isip mo ay magkaiba ng gusto, asino, or make it ano ang susundin mo? Yung puso mo or isip mo?
1: Sige, text nyo kami 0917-1579-927 and 0961-892-4927. And for those who are online,
0: Heart FM 92.7 - Cagayandero City ang ating Facebook page.
1: 10:51, magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, kagayan di Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Foolish heart, you've been wrong before. Don't be wrong anymore.
1: Grabe naman yung statement. Ayan,
0: di ba? Lyrics ng song yun.
1: Yes.
0: Ayan, tsempong-tsempo yung kantang yun.
1: Alam mo kasi, Dr. Heart, si ano kasi, si Puso kasi, aside sa marupok, sabi ko kanina, mapusok din, at higit sa lahat, very ano siya eh, emotionally driven.
0: Yun na nga.
1: Yung puso. Yung utak naman natin, intellectually, ito yung nagbabalance between emotions and facts.
0: Hayo.
1: Kaya siya ang nagkokontrol.
0: Ang dami nang nasaktan dahil sa LOVE na yan.
1: Yes.
0: Dahil nga mali yung hindi pinag-isipan na mabuti. Di ba?
1: Correct.
0: Naway gamitin natin ang sabay, yung puso natin at saka yung isipan natin. Di ba?
1: Sabi nga, pwede naman. Ito lang yung mga bagay na pwede isabay, yung puso at isipan. Yeah. Pwede naman i-countercheck natin. Teka lang ha, baka naman puso, ikaw talaga ha.
0: Uh-huh.
1: Sige nga utak, anong say mo doon? O ganun.
0: Ayan, kung pwede nga lang daw gamitin ng sabay para walang sablay. Ika, di ba? Ay, nako. Kaya lang, minsan talaga, nag-overpower ang heart eh. Diba?
1: Siyempre, kasi punong-puno tayo ng love sa ating mga puso.
0: Uh-oh.
1: And we are just, you know, sharing it to the world or spreading it to the world.
0: Saying hi din nga pala, George, to Man Family. Maraming salamat for always listening to Heart FM. And happy birthday once again kay Crisolo Ponlaroche. Yeah.
1: Ah, happy birthday po.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Alright, ano na?
1: Natapatingin ko lang si
0: Meron pa mga pahabol.
1: Oo, si Glenn G. Babula Gabriza. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And Legrev 5, or make it Virgel siguro ito.
0: Virgel siguro, binaligtad lang.
1: Virgel 5. Magaraw maga, and thank you sa inyo laging pakikinig.
0: Thank you for keeping us company for the past 2 hours. Napakasarap na chikahan at syempre,
1: correct,
0: alam ko nag-enjoy kayo sa ating mga love songs, di ba? Dami niyang naisip, na-reminisce na mga memories na yan.
1: Yung mga realizations. Kami din, actually. Yun may mga realizations na nakukuha natin sa isa't isa.
0: Asha, ikaw, babalik mamaya.
1: Mamaya. Oo, patuloy natin ang mga love songs sa Dear Heart. Alauna hanggang alas tres.
0: Alright, antabayanan po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Again, maraming thank you. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa Heart FM. Ingat po kayo lagi. R1, hi to you. Leaving you a song from Cup of Joe. Inumulto ba kayo ng damdamin nyo? Ha? Nandiyan pa rin ba siya sa puso ninyo? Ingat kayo lagi. Always remember, take good care. Always remember, we heart you.

0: same, same in the 2000s.
1: Love is here always, as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
1: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
1: Life is so short.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Hey, it's midday.
5: Feel your heart
0: with Heartbeats. Heartbeats on Heart.

0: 101.7 Heart FM News Update.
1: Nakatakdang magsagawang Cagayan de Oro City Water District ng serye ng public hearing sa iba't ibang bahagi ng lungsod kaugnay ng panukalang 40% ng pagtaas sa singil ng tubig. Ayon kay COWD Board Chairman Dr. Jerry Caño, gaganapin ang mga pagdinig sa Hunyo 24 at 25 sa mga barangay ng Carmen, Balulang, Barangay 24 at Tablon upang mabigyan ng pagkakataon ng mga residente at stakeholders na maipahayag ang kanilang saloobin at reaksyon sa panukalang rate adjustment. Ipinaliwanag ni Caño na bahagi ng petisyon ng COWD ang hiling ng pagtaas ng singil sa tubig upang masuportahan ang kinakailangang pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga pasilidad ng Water District. Layunin din ito na pondohan ng mga bagong proyekto at karagdagang pamumuhunan para sa mga alternatibong pinagkukunan ng tubig na makakatulong sa pagpapabuti ng serbisyo sa mga consumer. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: And that's coming from your pretty pamangkin na si Maymay of Bukidnon. 12:46 na pong oras natin, sweethearts! Ito na ang ating pamimigay ng bigas sa ating The Price is Rise Overload. Ito na, umiikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng sweethearts na makakuha po ng bigas at grocery items. At dito tayo huminto sa may barangay Makasandig. Puno tayo dito. Winner natin from barangay Makasandig. Congratulations! Kay Irene May Seno ng barangay Makasandig. Nanalo ka po ng bigas sa grocery items. Dali! Magdala na ng ID at sumugod ka agad dito sa aming himpilan. Located tayo, 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya, Kerman. Heart FM, The Prices Rise Overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras natin, sweethearts, 12:47 na po. I'll be back with the music from Passenger. Of course, dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kaya tean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health, matamasa. Kung saon man yung pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, kikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng...
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 1-5-7-9-9-2-7 at your 961-8924-927. Pwede rin sa ating Facebook page, message me over Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. I'll be waiting. Mag-antay talaga ako. Yeah, I'll be just being a very quick break. I'll be playing you more love songs. Dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7 EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilleban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibit. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.7 Heart FM. Again, the Orawe 93.7 Heart FM. Bukidnon. 2:31. Well, Michael Learns to Rock, one of the very most loved na banda mula pa noong dekada 80 hanggang ngayon. And The Ghost of You Right There. By the way, that song was brought to us by EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be happy. Batingin ko lang yung mga sweethearts natin. Thank you kay Ma'am Irene, ha. Maraming salamat. Ito yung mga sweethearts natin sa NMMC Pedia Award. Hi to Sir Ben, kay Ma'am Eva, kay Ma'am Shine, and Sir Gerald. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Saludo tayo sa lahat ng mga nurses, ha? O sa lahat ng mga ospital, sa lahat ng department. Maraming maraming salamat po. Mami Gemma, palakat pupos. Shout out sa Tanan, Namino, karon sa Zone 10, Upper Carmen. Thank you, Mami. Maraming salamat sa inyong pa-blessing kahapon, ha? Maraming maraming salamat. At eto mga Centro Lapasan Boytals. Grabe, galanog-lanog ang Heart FM diri. Way laing radio station na madunggan. Hi to Melvin James Hill Abejo. Ay, nakakatuwa naman. Maraming maraming salamat. Nako mga sweethearts, mamaya dahil natutuwa si George na bulol pa. Oh, natutuwa ako. So mamaya abangan, mamimigay ako ng biyaya, ha? And you keep on texting me. Anyways, wala na, ma-share ko lang that June is a Father's Day. Ano to eh, malapit na yung Father's Day eh. It's the Father's Day month. Make it like that. I don't know how you call it. Pero abangan, dahil saludo tayo sa lahat ng mga ama, sa lahat ng mga father figures dito sa buong mundo. Oo, sa buong mundo, meron tayong paano sa kanila, pampahappy. Kaya padayon sa pagpaminaw, ha. Basta, dagan kayo, dagan kaayo mo abangan dito sa Heart FM. Text me 0917-1579-927. Dali na, i-text na ako. 0961-8924-927 at ang ating Facebook page, Heart FM 92.7- Kagendi, Oro City. 2:32, Anne Marie now, and more, right after this break, only right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. 15 minutes before we hit 3 o'clock. And yeah, MJ is right. I just can't stop loving you. How to unlove you? Yung mga ganun tanong. Oh, sis. Oh, tapos sasabihin mo na naman, hindi George, mahal ko talaga siya. Pero nasaktan ako. Paano nga ba? How to unlove a person? Nako. Nako. Sinasabi ko sa'yo. Eto na lang muna. Mau, bukas pagkwentuhan natin yan ha. Sa ating Music from the Heart. 9 a.m. to 11 a.m. kasama si Dr. Heart. Sige. O basta, maminaw mo. Para, di ba, yung mga ganyang bagay. Yung mga kwentong pag-ibig. At abangan ha. Dito po sa ating Dear Heart. Naku. I'm happy to bring you the one that you've been asking for actually. Kaya padayon sa pagpaminaw. O, di ba? Marami kayong aabangan talaga. Sir Eddie Kenya, di ba? Nag-agree to. Hi sa ating mga sweethearts dyan sa Noisky Food House.

Lahat. Sige, puhon ha. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Sir Efren Wayan, maayong-maayong hapon. George, happy Thursday. Dagang salamat sa inyo din. It's indeed a happy Thursday. Bahala na sila doon, ano. Oh. Actually, I'm watching. Anyways, 2:48, mga sweethearts ko. And before we go ahead and talk about more about the music, let's give you ang inyong inaabangan ang biyaya time dito sa The Price is Right Overload. Ito na, inaanda ko lang yung ating ruleta. Handa na siya. Let's go, ikot. Another pamimigay ng biyaya. Ito na yung mga sweethearts ko. Ito yung mga, ano talaga, yung mga nag-submit ng kanilang entries. Nako, I tell you. Oo, basta padayon sa pagpaminaw kasi maalay mo ikaw na yung susunod, di ba? O, dito tayo napatigil sa... Up, tingnan. Uy, Barangay Bulwa. Barangay Bulwa, Roleta, maraming salamat. Ito na yung ating Dropbox at ang aking nabunot. Mula sa Barangay Bulwa, ang kanyang address ay Upper Bulwa. Oh, congratulations sa iyo ha, Marvic Tawi ng Barangay Bulwa or Upper Bulwa. Ayan, ikaw ang ating winner ngayong hapon. Magdala ng ID to claim your prize and again 14 days ang inyong claiming period. Dito tayo located sa 5th floor FICO Admin Building, katabi ng West City Central School, dito sa may Vimenta Boulevard, Carmen. Ha, hintayin ka namin. Ayaw pa abutog 14 days. At ang ating The Price is Right Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Padayon sa mga love songs. Actually, it is my squeezing in my final set. You better watch out for them. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart 92.5.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. Two more minutes bago mag-alas tres ng hapon. Hala, o busy na ang mga kapanimpla o kape. But ako, I'm saying goodbye to all of you. Thank you sa inyong pag-join. Thank you for keeping me company ngayong hapon. Kahit na, alam ko may mga inaabangan tayo, di ba? Ako din nakatutok ako. Sige lang, huwag tayong padala sa stress, ha? Hi kay Demsoy Robles, maayong hapon. Thank you so much, Sir Efren Wayan ng Wayan Family. Ayan, sa City Homes pala ng Opol, ang dami nating sweethearts dyan. Thank you sa pagpaminaw. 5915, shoutout kay Sunshine Rabanes. So, siyang palangga nagapaminaw. Si Gemar Cardines from Songko, Lantapan, Bukid Noon. Mayong hapon. Ingat tayo mga sweethearts. Mukha lang naman. Sana hindi na tumuloy. Medyo makulimlim na sa labas. Anyways, Harvey Stone will be taking over para sa kanyang Heart. Diba? Nag-intay kay Heart Afternoon Drive. Mga hits will be coming for you 3 to 5pm. This has been George. Kita tayo bukas. Same time, same frequency. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Take care, everyone. Mwah!

0: 92.7
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Mark FM News Update.
3: Plano ni Mayor Rolando Clarix Uy na maglunsad ng night cafe sa Plaza de Visoria sa Cagayan de Oro City na gaganapin tuwing Biyernes at Sabado. Ayon kay Uy, kape, sikwate, tsaa at ibang maiinit na inumin lamang ang papayagang ibenta sa lugar at mahigpit na ipinagbabawal ang mga nakakalasing na inumin. Nilinaw din niyang hindi saklaw ang buong de Visoria, kundi piling bahagi lamang nito upang maiwasan ang pagsisiksikan ng mga tao at mapanatili ang kaayusan sa lugar. Samantala, ipinayag ito ng alkalde kasabay ng pagbubukas ng El Pueblo Jesus Heroes Park. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:13 ang oras natin. Welcome po sa ating programang Hot Afternoon Drive. Siyempre nagbabalik sa inyong radio sets. Sama-sama tayo hanggang alas 5 dito lang sa Hot FM, ang radyo ng hardcore.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:29 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon! Kumusta po kayo? Kumusta po yung Thursday afternoon natin? At saka medyo mainit sa labas ha. Parang tanaw ko dito yung haring araw. So good thing. Parang ha. Parang hindi uulan mamaya. So tuloy na tuloy yung ating pickleball mamaya ha. At saka yung badminton natin ha. Nako, ang daming sports. Anyway, maayong pagpang-snack, maayong pagpangape sa ating mga sweethearts ngayon dyan. Kumusta po kayo ha? Especially atong mga minahal na sweethearts dyan po sa may Bukidnon. Kumusta po kayo? Kumusta yung hapon ninyo? At saka masarap ba yung siesta time nyo with George? Anyway, tuloy-tuloy na po tayo ha? Hanggang alas 5. At saka sana maging masaya yung hapon natin. Ano ba yung mga plano natin para sa ating dinner, di ba? At least magkaisa na naman yung pamilya natin. Anyway, para po sa inyong mga pabati ha, 0917-157-927. At saka, ang ating Facebook page, ang Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City. Batiin natin ng magandang hapon ha, si Mami Elaine, si Christine, and also kay Demsoy. Kasalan na rin yan. Of course, ang ating pinakapaborito nating sweetheart dyan sa may upol ha. Si Sir Efren Wayan, magandang hapon sa iyo, Sir Efren. And of course, yung Wayan family, happy listening po sa inyo. At saka yung ating mga sweethearts din dyan po sa may Barangay Bayapas, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout din po sa may Kauswagan at dyan din po sa Novo Department Store sa may Cogon. Shoutout po sa inyong lahat. Namiss ko kayo ha. Ang ating mga sales ladies natin dyan. And of course, yung pinakamatikas na SG nila ha. Si Joan. Joan, kumusta ka na? Mag-message kayo sa akin ha. Para at least mabati ko kayo lahat. Alright? Mag-enjoy tayo hanggang alas 5. Of course, happy birthday sa lahat ng ating mga birthday celebrants ngayong araw na to. At saka yung mga June celebrants natin, happy birthday sa inyo. Ito po ang Heart FM kasama si Harvey Stone sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 43 minutes after 3 o'clock. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Ay, batiin natin ng happy, happy listening ang ating mga taxi drivers. Shoutout din kay Jimmy Culioso ng Ever Taxi. That's coming from Salime, Salime. Parang kanta lang ng Beanie, ha? Salime, Salime. Happy, happy listening po sa inyo. And also, hi and happy, happy listening din kay Bea Dingal Bayona. O, tinawag tayong poging angko. Magandang hapon sa imo diha, ha. O, naligo sa waterfalls ngayon. O, para kang isda, ha. Isda sa bato. Mayong hapon sa imo. And also ating mga Bloomingdale Zumba Momshies. Hi kay Ate Carla. O, sumasayaw ba yung mga Zumba Momshies natin ngayon? Kumusta yung mga kaldag moves natin, ha? At saka yung mga, ano ba ba yun, yung mga bounce natin. O, sana mag-enjoy kayo sa ating programa. Hi din kay Ma'am Vivian. That's coming from Sir Efren Uwayan. Try ko isingit yung request mo, ha? Para at least sabayan ko na rin ko yung sumayaw mamaya lang. Alright? Hawa ko ang beat yung request niya. Alright, abangan nyo yan, ha? Of course, magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Zing Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Zing Ice dapat ang tube ice mo. Zing Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Zing Ice, Purified Ice. Ang ice na mas saligan.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka na sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpapalit.

0: dalawa. Sino ang mas tuso, sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan o yung babae na wala siyang balak backup plan?
1: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidnon, 4:31 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, no end to stop. Email at responsiblegaming@pacor.ph. Magandang hapon sa ating mga sweethearts. Ngayon dyan sa may westbound terminal at yung tapat dyan. Or sa likod lang. O, sa likod ha. Yung Fish Landing. Happy, happy listening sa ating mga suki dyan ha. Ako, kumusta kayo dyan? Nakasnack na ba ang tanan? At saka yung mga papauwi po. Ang mga sweethearts natin. Yung iba is uwi pa ng probinsya ha. Dito sa Misamis Oriental. Happy, happy listening sa inyo. At saka ingat po kayo sa pag-uwi. Sana pag-uwi nyo. Diba? Happy ending. Kasi andun na. Nakahain na yung hapunan at saka bagong ligo na si Mrs. Magandang hapon sa inyo. Kay Kate, maayong hapon sa inyo. At saka yung mga sweaters natin ngayon. Ako, busy-busy yan. Ang uban, naglawog sa baboy. Ang gitugway nga kanding ha. Shoutout nga sa ating mga sweaters dyan sa may Pangantukan. Shoutout po sa inyong lahat. At saka dyan din sa may Wao. Oh, happy, happy listening po sa inyong lahat ha. 4:33 ang oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Tunog tiyara.
6: Tingin ko pa lang para bang
5: local and proud.

0: Nada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:47 ang oras natin, sweethearts. That was Bini, and that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Song goes out din sa aking kaibigan, ha, si Uncle Fern. Ito talaga, habang nagdadrive siya pa uwi ng bahay, pag naabutan niya tong kantang to, nako, napapasayaw talaga siya, ha. In fairness, magaling kumembot si Fern. Diba? Witness kayo dyan, yung mga nurses natin sa NMMC, ha. Diba? Masarap kumembot. Tsaka magaling kumembot si Uncle Fern. Happy, happy listening sa everyone. Also kay Mommy Faith. Mayong-mayong hapon. Saan ba yung susunod nating gala? Magandang hapon din po sa ating mga suki dyan, ha. City of Papel Republic. Kaigig. Magandang-magandang hapon po sa imo, Igig. Happy, happy listening. Ang ating The Price is Rise Overload. And of course, down to our last winner of the day, ikot na ang ating ruleta. Eto na!

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. 2 minutes to go before hitting 5 o'clock. Tahanan El Mano. And para yan sa ating mga kaibigan ngayon ha, ang mga ano ba yun, mga in love na in love. Boy, magandang hapon po sa inyo ha. Vera, maraming salamat. It's been a while. At saka hi din sa iyong anak ha, si Silver. Oh, happy listening sa mga kasamahan niyang nagtatrabaho diyan sa may Agora ha. Nakalimutan ko yung pangalan ng pharmacy nila. Happy listening po sa inyong lahat diyan. Si Arlene Abad de Patriana, nagkikinig sila sa atin ngayon. Magandang hapon. At siyempre ang ating mga sweethearts diyan sa may Barangay Bayabas. Rona Bukabal, magandang hapon po sa iyo, Rona. At saka yung mga kasamahan niya diyan na nagtitinda ha. Oh, sarap talaga ng hotcake nila diyan. Happy listening po sa inyo. Anyway, leaving you with a song from River Maya. Of course, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Strata by Muro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Art FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM time. It is now 6 o'clock. Heart FM News Update.
1: Arestadong isang high-value individual sa isinagawang joint bypass operation ng mga otoridad sa Zone 7, Barangay Bugo, Cagayan de Oro City. Kinilala ang suspect na si alias Dandan, 48 anyos, na nakuhanan ng tinatayang 600 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na abos humigit kumulang 4.8 million. Nakuha rin sa operasyon ng isang weighing scale, cellphone, drug paraphernalia at marked money na ginamit sa bypass. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

Heart FM Time. It is now 7 o'clock. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: ikaw.
1: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM time. It is now 7:30.
2: Heart 92.7.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nasir Idza, 48, Barangay Sambulawan, Midayab, North Cagato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ako, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXM Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXM Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw, bumigay sa akin ng pag-asa.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tunog tiyara.
7: Tingin ko pa lang, para bang
6: local and proud.

0: This is Heart 92.7.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa unam ni oy?
4: Unsa unam ni oy?
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
0: The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
1: Overload. Tama.
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
1: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
0: The price is rice. Overload.
1: Marami ang mananalo, araw-araw.
0: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
6: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
7: Heart FM time. It is now 7:45.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita.
7: Heart FM Balita.
1: 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon.
7: Heart FM Balita.
1: Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao.
7: Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga,
1: Lunes hanggang Biyernes.
7: Heart FM Balita.
1: Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.

Heart FM Time. It is now 8:03. This is Heart 92.7, Cagayan de

0: Same Same in the 2000s.
1: Love is in always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Life is so short.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

Heart FM Time. It is now 9:02. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 9:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permini naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 12:33. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7. Heart FM Time. It is now 1:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Shot in the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is
5: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 2:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 4:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 5:16. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need jud na ko og makatabang jud sa ako ang health. Diri jud ko naangay sa EXL Coffee kay tungod na bag-og jud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kay diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom nangawala jud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa insulting butika na malapit sa inyong lugar.
6: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
7: Ay, grabe ang mga presyo ka. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
6: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
7: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
8: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
6: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
9: We got you!
6: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
10: Overload? Tama.
6: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
11: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
12: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM का गया और सरी 93.7 Hard FM बुकी नॉन ए वी गेट 30 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock इट्स अ सिरेना फॉर यू क्लॉक 9 मगदा को बाग पो ओय स्वीटहार्ट माय बुंतक हां ay mga nakamumulat na, yung mga nagmata na, mga buntag. Ready na ba kayo para sa isa na naman pagsasama? At ready na ba kayo para na naman sa mga bugas at groceries na ating ipamimigay? Para po sa araw na ito ng Biyernes? Aba, Friday na naman! Ano pa nga ba? Asin ko na po sa buwan po ng June. Mga sweethearts, ha? Bango na. May pasok po sa trabaho na maaga. Sa lahat naman ng mga sweethearts natin, yung mga tipo bang may mga pupuntahan sa araw na ito, kailangan pumunta na maaga. Kailangan din natin gising na tayo. Kaya kailangan natin gumising na ng maaga. Well, all you have to do ay magparamdam lamang sa akin. Ha? Parang multo nagpaparamdam. Magparamdam lamang kayo sa akin. Sabi mo, Jason, naminaw na ka mo. Nami sa imo. Ha? Dali na. Thanks mo lamang ako. Bukasan mo kasi yung ating text lines. 0961-8924-927. Otro ha? 0961-8924-927. Ano ba ang plano mo para sa araw na ito? Dali, magsama-sama tayo. Kwentuhan lang tayo ha? Asama na yung mga destinations. Sige na. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Oras natin 5:33. Times are brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Standby lamang mga sweetheart. Panahin sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hardcore.
1: This is Heart 92.7. As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
2: FICO Run 2026.
1: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
2: Choose your race category.
1: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op, the FICO Run 2026.
2: The FICO Run 2026.
1: For online registration, visit FICO Run 26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo. 92.7 FM. Ising na at harapin ang bagong umaga, mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidon. You get 47 minutes, makalipas ang alas 5 ng umaga. That's the remake of the song, Bonggahan, ni Sampaguita. This one is being made by Six Cycle Mind.
1: Panahon na para magsak.
0: Ay, magandang umaga sa lahat ng mga nagbubukas na, ha, ng mga negosyo. Magandang morning po sa inyo. Ay, lahat ng mga motorista na, lahat ng mga drivers natin, magandang umaga. Ay, buntag! Nagang salamat! Yung mga maaga nagkakapi na dyan, maayong buntag! Nagang salamat, sana magandang yung mga umaga. Yung mga nagpapandisal na, o yung mga hindi naman, yung mga kamumulat ng hala, sige na, o sugod na sa mga bakery, sa mga panaderya. Ando na po, o, naghihintay na sa inyo yung mga nakalipstick na pula, o, na mga nagtitinda ng pandisal. Talking about panaderya, yung Julie's Bake Shop, ha? Magandang umaga po sa inyo, dagang salamat sa pagpaminaw. Ganun din, ang New Leaf, o, Bake Shop, Bakery, magandang umaga po sa inyo, dagang salamat sa inyong palaging pangiginig. 47 minutes after 5. Kumusta break tayo once more. Magbabalik tayo siyempre pa. Ang daming mga hits ang sasa inyo pa. O, napakagandang umaga po ng Friday. Kaya naman, oy, panayon lang sa magpaminaw, ha. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsa yung sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidera, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 93.7 FM kagayante oras sa 93.7 FM Pukinon. Bigyan 17 minutes mga lipas ang alas 6 ng umaga. Tara, lads, siya from Imago. As we start second hour na ng ating program, this be a very beautiful Monday, Friday morning. Anong Monday? Nagmamadali na yung Monday? Then Friday pa lamang ngayon, siyempre, Biyernes! Oy, teka lang! Hold your horses! Yung mga nagmamadali na, kasi maaga dapat naka nila mga appointments, pero mukhang tinanghali ng gising, okay lang naman, alas 6 pa lang naman. Pero kung talagang alas 6 in punto, ang inyong usapan, teka muna, late ka na nga, kasi alas 6:18 na. Pagkita morning po, sa lahat po na mga wala lang, hindi naman masyadong conscious sa oras, kasi naman wala naman silang gagawin today. Gising na pero petics lang, no? Relax lang. Diba? Yung mga ayaw naman pumasok, mga wala naman talagang planong pumasok, sigurado nakahiga pa yung mga yan. Bagamat sanay na yung mga tangkumising na maaga, okay, maya-maya ng konti lang, sige, tutulog ulit. Yung nagmulat ka ng mata, oops, teka muna. Alas 6 na pala. Ipasok niya alas 8, hindi nga pala ako papasok. Tulog ulit, maya-maya ng konti. Alright, sa ating second hour and also last hour ng ating Pinoy Heart Program. Well, dito na po mangyayari yung ating pagdudro ng ating bugas at saka groceries, ha, mga sweethearts, sa mga nating lahat. Maka naman pangalan mo na ang mabunot at magkaroon ng bugas at groceries para po sa araw na ito. Diba? O, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aksyon. Sa Senate. Siyempre. Ayan lang natin sila. Abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata. Huwag na lang tayong magkomento. Ano na lang, enjoy na lamang natin ang ating mga nakikita. Tapos maglingo-lingo na lang ta. may ganun kasama. Jason Steele ba na lang inyong kapiling hanggang 9 o'clock? I-text mo ako dali. 0961-8924-927. Otro ha. Ang ating text line ha. 0961-8924-927. Sina Arlene Abad Patriana. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Anamino na karoon sina Rochelle Sake Bagaho at Eric Patriana. Maraming salamat. Ma'am Rosaline Yelas Lavistre. Magandang umaga at maraming salamat. Sana daw 24/7 din ang Hard FM Bukidnon. Yeah, wala man good ni palungay among monitor. Sige po. Enjoy nyo lamang yung mga music na inyong napapakinggan. Alright? Commercial break tayo saglit. Magbabalik tayo with more of those OPM heads na talaga naman nagpapaganda ng ating umaga. Kaya naman, sweethearts, panayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM kaganda or city 93.7 Hard FM booking on. Hey, you better check your watch. It's time right now. We got 34 minutes after 6 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. It's over October for you with Ikot. O, sakto yan. Para sa lahat ng mga ikot, ng ikot, ng ikot, ng ikot, ng ikot. Nalate ka nalang, kakaikot mo sa loob ng iyong bahay. Pagising mo sa umaga, dapat rekta na agad. Alam mo na gagawin mo. I mean, you're doing it every day, right? So, ibig sabihin, dapat kabisado mo na yan. Ha? Pagising mo sa umaga, toothbrush muna. Oo, para na maging kaaya-aya ang simoy ng hangin sa loob ng bahay. Huwag magkape. Kasi yung iba, pagising sa umaga, kape agad eh. Diba? Teka muna, nilunok mo yung yung magdamag mong inipon-ipon dyan sa iyong bibig. Ah, diba? Ano muna kayo, toothbrush. Diba? Tapos painit ng tubig. Right? Tapos sinom na ng kape. Yun yun. Yun yung sabi nga, step-by-step process. Iba naman, mumug muna. Diba? Mumug muna. Ay, iba naman, sige. Talagang wala nang mumug-mumug to. Lalo nga pagkagising mo, napakwento ka na. Yung feeling mo, oh, okay na. Oo. So, hindi na. Parang fresh na. Yun ay according sa iyong pakiramdam. Pero sa amoy ng iba, nakasamahan mo dyan, abay, hulat lang sa... Diba? Ito, magandang umaga. Hoy, what a nice message from our good friend and listener natin at the sweetheart natin all the way from Zone 10 Upper Kerman. Magandang umaga po. Si Lalang. Yeah, good morning. Thank you so much. I really do appreciate yung message. Salamat ng marami. Ito mga ganitong message. Ito yung mas nagbibigay sa akin ng puse. At saka ng driving, you know, to do the thing every morning. Diba? Maraming salamat, ha? At sana'y napapasaya ka rin ng... hindi lang ako, hindi naming lahat dito. Diba sa Hard FM? All the blocks, all the programs buong maghapon. Magandang umaga din, mga taga-barangay 17. Burgos del Pilar. Maraming salamat po na Gales family. To Tatay Nicolas. Tatay Nicoles. Magandang umaga kay Mami Elaine. Magandang umaga rin. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw diha, ha. Ito, mga taga-bugo. Nakikinig. Sana manalo naman ako ng bugas. Sabi ni Lisbert Kalikda. Pero talaga, hintayin mo lang. Oh, hulat-hulat lang. Sabi nga, ang taong marunong maghintay, aba, may blessing ding naghihintay. Mas marami yan. Jason Tesoro ng Abdul Taxi. Magandang umaga. Maraming salamat sa pakikinig. Sana maganda naman ang iyong morning. Sana nag-enjoy ka sa iyong pakikinig. Ganun tayo sa lahat ng mga taxi drivers who's listening right now. Maraming salamat po sa inyo. Padayon lang mga sweethearts, ha. 37 down 6 o'clock. Personal break tayo siglet. Magbabalik ba tayo with more? Malapit na tayo ng palapit sa ating draw. Kaya naman standby lamang mga sweethearts. Ama natin ang ikinig dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hardcore.
1: Hard 92.7.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s. You are-

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 FM ka gaya the aur shri 93.7 FM ki noon idana sound from Jason in town at 11 more minutes before 7 o'clock ilang tags dito sabi niya huna ako tubag ha maraming salamat ha sila lang oh, magandang umaga rin dagang salamat sabi niya okay laughing out loud now maraming salamat and I hope you guys are you know enjoying the kind of music that we are floating back here okay magandang umaga ang taxi ni Julius ano to Hanifa Taxi you know Hanifa Taxi Julius Sabit ang driver ayun o isali natin to sa The Price is Rise overload ha para naman magkaroon din siya ng bugas at saka ng groceries. So, talking about that one. Eto na nga, mamimigay na tayo ng grasa. Para sa, para mamigay na tayo ng bugas at saka ng groceries. Paminaw, pili tayong lugar. Asan yung drop boxes natin? Ayun. Alright, so pili natin saan tayong area bubunot. Ruleta select. Ang aming studio nasa may FICO Admin Building, Babenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Oy! Kogon! Asan yung sa Kogon? Ayun, bunot. Nakalagay, nakasulat lang, Kogon. Ang pangalan ng nakadaog sa may Kogon, Joshua Bayawon. Joshua Bayawon ng Kogon, congratulations. Nakadaog ka ha. Og bugas, may kasamang groceries yan. Pumunta ka na dito. Dali, magdala lamang ng inyong ID. Yan. Para maklaim na ninyo ang inyong bugas, ha? Siyempre ba, eto mga babanggitin ko mga pangalan. Eto po yung mga nanalo pa. O, mga paminaw. Baka naman mabanggit ko yung isa sa mga mabanggit ko yung pangalan mo. Johnny Salon, congratulations. Driver ng Sander Taxi. Johnny Salon, Sander Taxi. Ganun din itong si Fegarito Julina ng Tibasang Makasandig. Congratulations, nakadaugsad ka. Michelle Saicon Madrina. Michelle Saicon Madrina ng Kauswagan. Congratulations. Marivic Tawi. Marivic Tawi ng Upper Bulwa. Congratulations. At si Agustin Cabala ng Carmen Market. Yan po yung mga nanalo ng bugas pa at kasamang groceries dito po sa ating The Price is Rise Overload. Samantala, ito naman inihatid sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. Commercial break tayo saglit ha, magbabalik tayo. Siyempre ilang mga OPM hits pa ang sasa inyo. Tapos, ako mamaya ng konti, Hard FM balita na. Kaya naman, sweethearts, panayon lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Heart 92.7

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
5: Makabuhay!
6: Can you feel my heart?
7: This is...
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
8: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
9: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines sa ating balitang nasyonal, ex-Marines isiniwalat na nagibagkita umano sina Romualdez at Trillanes sa ICC investigators.
10: PDP mag-aayon ng petisyon sa Korte Suprema laban sa botohan sa Senado.
9: Sa balitang nasyonal pa rin, DepEd at SED naglugsan naman ng 103 million pesos scholarship para sa mga guro.
10: At headline sa ating balitang lokal, proposed fish landing facility sa Barangay Bunbon, tinalakay sa City Council.
9: Samantala sa balitang lokal pa rin, mas mabigat na parusa ang contra drug race sa pinag-aaralan ng City Council.
10: At ECC 10, nagdagdag ng tulong pangkabuhayan para sa mga manggagawang may kapansanan.
9: Sa balitang lokal pa rin, LGU Misamis Oriental, inilahad ang mga susunod hakbang para sa modernisasyon ng sports center.
10: At headlines sa ating balita, Bukidnon Car Free Sunday, susubukan ng pamalang panalawigan sa Kaamulan Park.
9: Sa balitang Bukidnon pa rin, lalaki mula sa Bukidnon, arestado naman sa Davao City Checkpoint, Shabu, nasamsam sa loob ng sapatos.
10: At liver scoliosis screening, isinasagawa sa Malaybalay City para sa Awareness Month.
9: Sa balitang Mindanao naman, negosyante, dinakawa na mahigit 200,000 pesos sa Davao del Sur.
10: At sa ating balitang international, sunog sa hotel sa New Delhi, India. 21 patay.
9: International pa rin, Israel at Hezbollah nagkasundo sa panibagong tigil putukan.
10: At headlines sa ating balitang pampalakasan na Gilas Women's, tinalo ang world number 11 na Italy.
9: Sa ating showbiz balita naman, camera, pinagpapaliwanag at pinag-apologize sa Representative Bong Suntay kay Ann Curtis.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
9: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong butang, Pilipinas. Araw po ngayon, ang Biyernes, Hunyo a 5, ngayon taon 2026. Sa ngalan po na buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
10: Nel Arshaga.
9: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
9: Aras natin ngayon, 22 minuto makalipas ang ikapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
5: balita.
9: Ibinigyang ng grupong nagpakilalang ex-marine sa pagdinig ng Senado ngayong Huwebes o kahapon na nagkibagkita umano si dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senator Antonio Trillanes de Ford sa mga investigador ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa isang testigo na dati umanong staff ni dating Congressman Zaldico, nagbibigay ng security group ang mga grupo ng mga sundalo sa mga dayuhang bisita na nag-iikot at nangigibagpulong sa mga lokal na politiko. Naganap umano ang mga pagtitipon simula naman December 2023. Iniayag na testigo na nangigibagpulong sa Trillanes sa isang hotel sa Makati habang si Romualdez at Representative Zaldico naman ay nakibagkita umano sa mga dayuhan sa isang townhouse sa McKinley. Ayon naman sa isang witness, pinapalit umano niya ang dalawang maleta na may lamang 50 million pesos hanggang 60 million pesos bawat isa sa dolyar para umano ibigay sa ICC.
10: Samantala, nakatakdang dumulog sa Korte Suprema ang Partido Demokratiko Pilipino, PDP, upang questionin ang naging botohan na nagbago sa liderato ng Senado. Ayon kay PDP National Deputy Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio, naghanda na ang partido na magsampa ng petisyon sa lalong madaling panahon upang ipagtanggol umano ang saligang batas. Iginit ang PDP na hindi sapat ang 12 senador upang legal na makapaghalal ng bagong liderato. Anila, 13 senador ang kinakailangan bilang para maging balido ang naturang botohan kahit may mga absent, may mga sakit, nakakulong o nasa ibang bansa.
9: Para sa atin alas 7.24 na nagmamadaling umaga, panghuli sa hari ng ating balitang nasyonal, nagkasundo naman ang Department of Education Teacher Education Council o DepEdTech at ang Commissioner ng Higher Education ng Chen para ilunsad ang 103.32 million pesos na Teacher Education Scholarship Program. Ay kay Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara, makikinabang dito ang 720 aspiring teachers sa buong bansa upang makatapos ang pag-aaral at makakuha ng lisensya bilang guro. Sinabi naman ni Chen, Chairperson Dr. Shirley Agrupes, na makakatulong ang programa upang matugunan ang kakulangan sa sektor ng edukasyon at makahikayat ang mahuhusay na mga guro. Samantala, saklaw naman ang pilot implementation ng mga kursong Early Childhood Education, Values Education at Special Needs Education. Ang TESP ay pangunahing programa ng Teacher Education Council sa ilalim pa rin ng Republic Act No. 11713 o ang Excellence in Teacher Education Act of 2022. Samantala, oras natin, alas 7.25 na nagmamadaling umaga at nagpanisari ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang report ha, mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po ay aras natin, alas 7.26 ng umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago naman tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
5: Heart FM, balitang lokal.
9: Sa ating balitang lokal, naging paksa naman ang talakayan o naging paksa ng talakayan sa konseho ang plano pagtatayo ng fish landing facility sa Barangay Bunbun. Ito'y matapos questionin ang lokasyon nito dahil kabilang umano ito sa mga lugar na madaling bahain. Ipinahayag ni City Councilor Amy Rose Moreno ang ganyang pangamba sa proyekto kasunod ng ulat mula naman sa Department of Environment and Natural Resources na nagsisilbing flood prone ang nasabing lugar. Ayon sa kanya, kinakailangan tiyakin muna na ligtas at matatag ang pasilidad bago naman ito itayo upang maiwasan ang mga posibleng panganib sa hinaharap. Sa kabilang banday, naniniwala naman si Majority Floor Leader Konsehal Edgar Cabanlas na hindi hadlang ang pagiging flood-prone ng lugar kung maayos na maisasagawa ang disenyo at konstruksyon ng nasabing proyekto. Samantalang dadag pa rin sa anin ng ating balitang lokal, tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ha? Ito po ay may kaugnayan sa mas mabigat na parusa kontra naman sa mga nagda-drug race. Pinag-aaralan po yan ng City Council. Ang detalye at nilalaman ng balitang yan ating pakinggan mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag. Detalye.
6: Pinag-aaralan ng City Council ang posibilidad na magpatupad ng mas mabigat na parusa laban sa mga illegal na drug race sa lungsod bilang bahagi ng pagsisikap na mapanatili ang kaligtasan sa mga kalsada. Ayon kay City Council Eric Salcedo, kabilang sa mga pinag-usap ang hakbang, ang pagtaas ng multa at pag-impound ng mga motorsiklong ginagamit sa mga illegal na karera. Anya, Marami sa mga nasasangkot sa naturang aktibidad ay mga kabataan, kaya kinakailangan higpitan ang pagpapatupad ng mga umiiral na regulasyon. Gayunman, nilinaw ni Salcedo na sasailalim mula sa masusing pag-aaral ang panukala upang matiyak na mayroon itong sapat na legal na batayan. Hihingi rin anya sila ng legal na opinion upang masiguro na ang anumang ipapatupad na polisiya ay naayon sa umiiral na batas. Sa kasalukuyan, patuloy na tinatalakay ng lokal na pamalaan ng mga posibleng hakbang upang mapigilan ang mga illegal na o illegal na drug race na nagdudulot ng panganib hindi lamang sa mga kalahok kundi maging sa ibang motorista at publiko. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
9: Heart FM, balita! Tagang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
10: Heart FM, balita! Sa iwalay na balita, mas malaking tulong pangkabuhayan na maaari na matanggap ng mga kwalipikado beneficyaryo ng Employees Compensation Commission o ECC Region 10. Matapos itaas ang ensya sa 30,000 pesos ang alaga ng Livelihood Starter Kit dito. Ayon kay ECC 10 spokesperson Stella May Obise, ang dagdag na pondo ay nakalaan para sa mga manggagawang nakakaranas ng permanenteng kapansanan bunga ng aksidente o sakit na may kaugnayan sa kanilang trabaho. Bukod sa starter kit, maglalaan din ang ECC ng karagdagang 10,000 pesos na complementary kit para sa mga benepisyaryong mapapatunayang napalago at napanatili ang kanilang livelihood project sa loob ng hindi bababa sa isang taon. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng kanilang programa upang matiyak na magiging tuloy-tuloy at sustainable ang mga negosyong itinatatag ng mga benepisyaryo at hindi lamang pansamantalang pagkakakitaan.
9: Para sa ating yan, alas 7.28 na nagmamadaling kumbaga pangulisari ng ating balitang lokal, inihayag naman ang pamahalaang panlalawigan ng Misamis Oriental ang mga nakatagdang plano. Ito'y para naman sa rehabilitasyon at modernisasyon ng Pilay Sports Center sa Vela Street dito pa rin sa syudad. Ay sa ulan, bahagi ng pondong gagamitin para sa proyekto ay magmumula sa kita naman mula sa pagbebenta ng dating provincial jail property sa A. Brown. Layunin ng proyekto na mapahusay ang mga pasilidad at makapagbigay ng mas maayos na venue para naman sa mga aktibidad pang sports at iba pang malalaking kaganapan sa rehiyon. Gayunpaman, kinilala ng provincial government na kinakailangan pa ng karagdagang mamumuhunan upang ganap na maisang katuparan ng buong master plan ng redevelopment project. Itama inyo mga orasan, alas 7.30 ng nagmamadaling umaga. Samahin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik, sa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat international. Kasama na rin ang ating sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
11: With heart.
12: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
13: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
14: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
15: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: 92.7. This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin na paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita.
16: Heart FM, Balitang Bukidnon.
9: Oras natin ngayon, 32 minuto makalipas ang ikapito na nagmamadaling kumbaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
16: Heart FM Balita.
9: Live pa rin tayo napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM sa Kalakang Bukidnon. Tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
16: Heart FM Balita.
9: Maging dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y napapakinggan via Heart FM
16: 92.7. Heart FM Balita.
9: Samantala sa lahat ng mga naka-online naman, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan ng Facebook Live sa ating mga Facebook pages. Ang mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
16: Heart FM Balita.
9: Ito na mga ating live, maaari po inyong i-share at pakishare lamang po. At maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento o ng inyong maging ng inyong mga pa-shoutout at yan po ibabasahin natin sa hulihan pagkatapos po ng ating balitaan.
16: Heart FM Balita.
9: Aras natin, 7:33 in the morning. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pogcore.ph.
16: Heart FM Balita.
9: Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
16: Heart FM Balita.
9: Magsasagawa ang pamahalaang panlalawigan ng Bukidnon at trial implementation ng programang Car Free Sunday mula naman Hunyo 7 hanggang Hunyo 28. Sasagawa ang programa tuwing Linggo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga sa may Kaamulan Park kung saan itatalaga ang isang 1.29 kilometrong ruta bilang car-free zone. Layunin ang inisyatiba na magbigay ng ligtas at mas malawak na espasyo para sa mga runner, biker, skater, walkers at iba pang recreational users habang hinihikayat ang mga mamamayan na magkaroon ng mas aktibo at malusog na pamumuhay. Kapag naging matagumpay ang trial run, marito magsilbig batayan para naman sa mga susunod pang hakbang at programa naglalayong gawing mas ligtas at mas people-friendly ang mga pampublikong lugar sa Malaybalay.
16: Heart FM Balita.
10: Samantala, arestado naman ang isang lalaki mula Bukidnon matapos makuha na ng hiniinalang shabu sa isinagawang checkpoint sa barangay Lacson, Kalinan, Davao City. Ito'y ayon sa ulat ng mga otoridad. Kinilala ang suspect sa alias na Ramil, 44 na taong gulang at residente ng Valencia City, Bukidnon. Batay sa ulat ng Kalinan Police Station, nadiskubre ang apat na pakete ng hininalang shabu na nakasilid sa loob ng sapatos ng suspect na inilagay sa floor mat sa likod ng upuan ng pasahero. Tinatayang aabot naman sa 131,290 pesos ang halaga ng nasamsam na illegal na droga. Ito'y batay sa standard drug price. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
9: Para sa atin, alas 7:35 na nagmamadaling kumbaga panghuli sanay ng ating balitang Bukidnon. Inilunsad naman ang Malaybalay Physical Therapy and Rehabilitation Unit ang isang buwang libreng scoliosis screening bilang bahagi ng panggunita ng Scoliosis Awareness Month 2026. Layunin ang programa na palawagin ang kaalaman ng publiko tungkol sa scoliosis, isang kondisyon na nagdudulot ang hindi normal na pagkurba ng gulugod at bigyang diin ang kahalagahan ng maagang pagsusuri at agarang intervensyon. Ayon sa mga espesyalista, mahalaga ang regular at maagang screening upang maiwasan ang posibleng paglala ng kondisyon at matulungan ang mga pasyente na makatanggap ng angkop na rehabilitasyon at therapy para naman sa mas maayos na kalusugan ng likod at gulugod. Isinasagawa ang libreng screening sa opisina ng Malaybalay Physical Therapy and Rehabilitation Unit sa Barangay 8, Lunes naman hanggang Biyernes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa buong buwan ng Hunyo. Alas 7:35 ng nagmamadaling umaga. Oras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na!
16: Heart FM Balita!
9: Bago naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao!
16: Heart FM Balitang Mindanao!
9: Negosyante ha, ninakawan po na mahigit 200,000 piso yan po sa may Davao del Sur. Ang detalye at nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Canal. Carl, mayang buntag, detalye!
21: Iniimbestigahan ng pulisa ang pagnanakaw sa isang negosyante sa Davao del Sur matapos tangin ng mga hindi pa nakikilalang suspek ang mahigit 200,000 pesos na cash at iba pang mahahalagang gamit. Naganap umano ang insidente habang sarado ang establishmento. Ayon sa mga otoridad, walang palatandaan ng sapilitang pagpasok sa gusali. Kaya isa sa mga tinitirang anggulo ng investigasyon ay kung may insider na sangkot sa krimen. Sinusuri rin ang mga kuha ng CCTV sa paligid upang matukoy ang pagkakilala ng mga sospek. Patuloy ang follow-up investigation ng pulisa habang hinihikayat ang publiko na magbigay ng anumang impormasyong makakatulong sa kaso. Pinaalalahanan din ang mga negosyo na paigtingin ang kanilang security measures upang maiwasan ang kaparehong insidente. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisong may puso.
1: Heart FM Balita.
9: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Alas 7.38 na nagmamadaling umaga, narito na ang mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM, Balitang International.
9: Hindi bababa sa 21 katao kabilang na 12 dayuhan ang nasawi. Ito'y matapos sumiklab ang sunog sa isang hotel sa Malviya Nagar, South Delhi, India noong araw ng Miyerkules. Ayon sa mga otoridad, ito ang isa sa pinakamalilang insidente ng sunog sa kabisera ng India mula noong taong 2022. Kabatid na nagsimula ang sunog bago mag-alas 9 ng umaga sa apat na palabag ng gusali. Kinala ng mga investigador na nagmula ang apoy sa isang restaurant na matatagpuan naman sa may ground floor ng gusali. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, ilang tao ang napilitang tumalon mula sa mga bintana ng gusali upang makaligtas. Samantala, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilala ng mga dayuhang nasawi. Nauna ng iniulat na kabilang umano sa mga biktima ay mula naman sa mga bansang Bangladesh, Nigeria, Mozambique at Liberia.
10: Sa iwalay na balita, muling nagkasundo ang Israel at Hezbollah sa pagpapatupad ng ceasefire sa pamamagitan ng kasunduang pinamagitan ng Estados Unidos. Sa ilalim ng kasunduan, uurong ang Hezbollah sa ilaga ng Litani River habang unti-unti namang aalis ang mga tropa ng Israel sa southern Lebanon. Tanging ang Lebanese Armed Forces at United Nations Peacekeepers ang papayagang manatili sa buffer zone. Bagamat nakabalik na sa kanilang mga tahanan ang libo-libong residente na nanatiling marupok ang sitwasyon matapos maitala ang ilang insidente ng palitan ng putok at pag-atake ng drone sa kabila ng tigil putukan.
1: Heart FM, Heart FM Sports Balita.
9: Sa ating balita, babala ang kaso naging makasaysayan ng panalo ng Gilas Pilipinas Women sa FIBA 3-on-3 Women's World Cup. Kasunod dito sa pagkapanalo nila laban sa world number 11 na Italy sa score na 17-13 sa laro na ginanap naman sa Warsaw, Poland. Una nang nalaglag sa torneo ang Gilas Women natapos sa talunin sila ng China. Nanguna sa panalo ng Gilas Women si Camille Clarin na nagtala ng 8 puntos, 2 rebounds, habang mayroong 4 na puntos at 2 rebounds naman si Afril Bernardino. Natapos na ang kanilang kampanya na mayroong isang panalo at 3 talo kung saan nasa pang-4 na pwesto sila sa Pool C ng torneo. Samantala, sa NBA naman, nagwagi po ang ang New York Knicks laban po sa San Antonio Spurs sa kanilang Game 1 sa kanila pong NBA Finals sa 7 larong gagalapin dyan po sa National Basketball Association.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
10: Inatasan ng House of Representatives si Quezon City 4th District Representative Jesus Bong Suntay na maglabas ng pampublikong paghingi ng paumanhin kay Ann Curtis matapos mabanggit ang aktres sa isang pagdinig ng House Committee on Justice noong Marso 3. Sa botong 263-8-6, pinatawan si Suntay ng reprimand. Inatasang magsagawa ng community service. Dapat ding umano dumalo sa gender sensitivity seminar at humingi ng paumanhin kay Anne at sa lahat ng kababaihan ang kongresista. Ang kay 4-piece partnerless Representative J.C. Abalos, nagkasala si Suntay ng disorderly behavior and conduct on becoming of a member of Congress dahil sa kanyang naging pahayag sa pagdinig kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
9: Tama po!
10: Ayan.
9: Eh, at least, di ba, kahit pa paano nagkaroon ng justice.
10: Correct.
9: Di ba, yung mga maling pag-iisip, kumbaga, ukol sa mga kababaihan.
10: Diba? Ganito lang kasi yan. Maganda yung punto. Actually, nag-gets ko naman yung punto ng kanyang pagka... Yung analogy ng kanyang pagkasabi. Kaya lang, maling ehemplo ang kanyang ginamit.
9: Maling ano, maling deliberasyon, maling pag-deliver.
10: Oo.
9: Diba?
10: At saka, pwede namang sa ibang sitwasyon niya, ibinase. Or yung ginamit niya.
9: Dapat hindi nilang artista, okay? Hindi tao. Hindi babae.
10: Uy, tama, hindi tao.
9: Diba?
10: Marami namang sitwasyon na pwede niya magamit. Pero, ito naman ay sana ay magawa ni Representative Bong Suntay dahil deserve naman ni Anne. Kaya nga kasi parang na-drop.
9: Public apology ba?
10: Public apology. Aba. May community service. At dadalo sa seminar.
9: Ay, nako. Naalala ko dati nung ako'y high school. Ma-share ko lang ano. Yung nabanggit lang din kasi yung community ano, service. Naalala ko dati. Sa Maynila po kasi, uso po yan dati. Kapag ka nagkalat kasi anti-littering law.
10: Anti-littering, yes.
9: Diba? Pag nagkalat ka, siyempre, nung mga bata pa tayo, naninigarilyo tayo. Nung mga bata-bata pa tayo, naninigarilyo tayo. Siyempre, galing kami sa ano nun eh. Hindi pa ako sa Maynila na kadistino. Pero taga Maynila na ako, pero nagaling kami sa probinsya noon. Bumalik kami, bibili ako ng pantalon somewhere in Recto.
10: Recto.
9: Diba? Eh, siyempre, naninigarilyo yung kasama mo, barkada mo. Na pumitik ka ngayon, diba? Alam mo naman mga kabataan. Pag naninigarilyo, pinipitik pa yan para pogi raw. Pinipitik. Tapos mamaya, pagkatapos yung pumitik, lumapit na yung ano, yung nanguhuli.
10: May police officer.
9: Akala mo, totoo yun ha. Akala mo talaga yung mga nanguhuli doon. Akala mo mga RTA. May madalang mga ticket, paniket. Akala mo nahuli ng sasakyan. Tapos, nakalagay doon sa iyong ano, nakalagay doon sa, siyempre, violation, anti-littering law. Eh, may community service. Ewan ko kung ano nangyari doon. Kasi kinuha ko naman yung ticket.
10: Tapos, hindi mo nagawa.
9: Hindi. Hanggang ngayon naman, okay naman ako. ang punto ko dito.
10: Yes.
9: Ang punto ko dito. Totoo kaya itong mga community service na ito? Ito ha. Kasi ako, personal, nananaranasan ko to.
10: Binigyan ako ng ticket.
9: Hindi ako nag-comply. Wala rin namang nangyari.
10: Correct.
9: Wala namang patawag.
10: Hindi ka naman hinabol.
9: Hindi naman ako hinabol.
10: Parang ano lang siguro yun. Anong tawag nito? It's part of bringing awareness din sa'yo or sa lahat ng tao na, uy, yung ginawa mo, bawal. So, pwede mong gawin. Pwede naman siguro hindi din. Dito sa CDO naman, may mga community service naman tayo.
9: Pero dapat ipinatutupad yan ha. Alam mo kung bakit? Kung halimbawa man, may babibigyan ka na, matitikitan ka for community service, ka ng atas na ganyan, at hindi mo naman pinag-community service, wala rin. Alam mo kung bakit? Kasi isip nila nyo na, sige, dakpa ko otro.
10: Pwede kong gawin yun ulit eh.
9: Gawin ko lang ulit. Walang pangilang batas. Sabihin nun, diba?
10: Tawag doon, disiplina.
9: In-inform nyo lang ako na nagkaroon ako ng violation pero hindi nyo naman ako pinarusahan.
10: Correct.
9: Diba? Yung mga ganun tipo. Kaya siguro, ang point ko rito, dapat kapag may mga ganitong community service, talagang enforce. Pagwalisin nyo, pag sinabi nyo kasing community service, magwawalis ka ng lansangan.
10: Naglilinis
9: ka. Hakot kang basura.
10: Ganun.
9: Mga ganun tipo.
10: Buti nga lang, community service eh. Diba? Alam mo ba, sa ibang lugar, sa ibang bansa, kapag ganyan, yung community service talaga nila is mag-i-immerse ka talaga sa isang community.
9: Pupunta ka talaga.
10: Doon ka i-assign ng, let's say, isang buwan or dalawang linggo.
9: Diba?
10: Para matuto ka doon sa ginawa.
9: Yun talaga. Doon talaga ako maniniwala na yung community service na sinasabi. Hindi yung magwalis-walis ka lang. Ilang minuto, nagwalis-walis ka. Okay na yun. Pinicturan ka. Okay na ako, community service. Nagwalis na.
10: Or baka naman siguro, depende yun sa violation mo.
9: Still, community service pa rin.
10: Yes, sabagay.
9: Diba? Kaya ako ha, kaya ako sinasabi ito para din sa mga nasa kinaukulan.
10: Yes,
9: sa kinaukulan
10: yes.
9: Ha? Kapag meron kayong parusa na ibinigay ng mga ganito, community service, you should make it sure na you enforce the law.
10: Yes.
9: You enforce it.
10: Uh-oh.
9: Diba? Pagwalisin nyo! Mga 2 months! Every morning!
10: Tama.
9: Diba? Lalo na dito, madumi lagi yung Carmen. At dami laging asong nakakalat dyan.
10: Nakakatakot minsan maglakad dyan.
9: Alam mo dyan, ito mabanggit ko lang ha. Ito na, napag-usapan na rin lang naman. Ituloy na natin. Abay, dito po sa May Carmen, lalo na dyan sa May Caimito Street. Caimito Street, Everlasting Street. Yang ito, itong parte na to, likod ng Quezano. Abay, panawagan po sa mga may-ari ng aso. Huwag nyo pong gawing playground ang mga streets. Alam nyo kung bakit? Daladalo nyo yung mga iro.
10: Correct.
9: Abay, tuwang-tuwa pa kayo pag yung iro nyo nag-poop sa kalsada. Abay, sabi, okay ba? Talagang may disiplina na yung aso ko. Nag-poop na siya sa kalsada.
10: Healthy, ganun.
9: Doon lang talaga siya sa kalsada. Ay, marunong na talaga siya. Abay, hindi nyo po alam yung pinipirwisyon nyo. Di ba? Ang pinipirwisyon nyo po ay yung mga taong nakatira. Correct. Oo, just paglabas mo ng pinto ng gateway, wow, jackpot!
10: May regalo ka, no?
9: May surprise. Oo, mapansin ko lang yun. Knock-knock sa mga kapitbahay natin dyan sa May Caimito Street, ha? Yung mga aso ninyo dyan. Mayroon naman siguro ang lugar.
10: Yes, diba? Na pwede nyo gawin yan.
9: Huwag nyo hilahin yung aso nyo sa mga kalsada. Kaya tingnan nyo yung mga kalsada ng Everlasting at Caimito.
10: Madaming mga jackpot.
9: Daig mo pa may gera sa Vietnam, ang daming landmine. Ginoo ko. Yung mga bata, maglalakad sa kalsada. Nakasapatos yan. Papasok sa loob ng bahay nila. Di ba ang dumi?
10: Correct.
9: Ginoo.
10: Maging responsableng pet owner na lang.
9: Ginagalit niyo ako.
10: Ginagalit siya si JCC. Huwag ganun.
9: siya. Sige. Salamat sa inyong chika sa araw na ito.
10: Ayan natin balita ngayong Biyernes.
2: Heart FM Showbiz Balita.
9: 7:48 na ng umaga. Ito na po ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
2: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM Road Traffic. Alamin.
9: Nasa linya natin ngayon si HBG Joseph. Ayan, tumatawag ulit. Pakisagot nga. Ayan, pakisagot. Tumatawag na putol kasi. Pakisagot na lang. Pakisagot na lang. HBG Joseph, why kurat ranara ng MRG Taxi? Naputol. Nawala. Ayan, hintayin natin ha. Ayan. Nasa linya na natin. Ayan, nasa linya na natin si HBG Joseph, why kurat ranara ng MRG Taxi? Joseph, magandang umaga.
3: Magandang umaga din sa inyo, Mar at Nel. Kanina galing po akong Ipunan. Nadaanan ko po yung bara. May kaunting slow moving dyan kasi interstate siya papasok. At labas ng bara upol, nakadaan tayo ng Bulwa. Sa banda po ng Bulwa, Mar at Nel, may kaluwagan pa naman both sides. Lalo na po yung Pakyat, papunta po ng Sonten, may kaluwagan pa. Nang nakarating tayo ng Kauswagan Highway, stopan ko lang po yung magsakyan dyan. Dyan sa Marcos Bridge, ganun pa rin. Stopan ko pa rin yung magsakyan dyan. Nakadaan tayo ng Lapasan Highway, same recto, may kaluwagan pa. Dito ko ngayon sa banda po ng Galaxy. Papunta po ng Galaxy at papunta po ng Coastal Road. Naghihintay po sa green light kasi naka-stop light po ako ngayon.
9: Ayos! May pasayro ka ba?
3: Yes, papunta po kami ni Ma'am, papunta po ng Baloy.
9: Alright, sige, maraming salamat. Ingatan ng pagmamaneho at ingatan ng mga pasahero. Thank you, HBG Joseph Y. Kurat Ranara ng MRG Taxi.
3: Yan ang latest sitwasyon ng makasadang nadaanan ko ngayon. At pasadang group, Joseph Y. Kurat Ranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic, Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic, Alamin.
9: Aras sa ating ngayon, 10 minuto bang sumamit ang ikawalo ng nagmamadaling umaga. At sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Biyernes, Hunyo a 5, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ha, ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
9: Headlines sa ating... Sa ating balitang nasyonal, ex-Marines isiniwalat na nagibagita umano sina Romualdez at Trillanes sa ICC Investigators.
10: PDP magahay ng petisyon sa Korte Suprema laban sa botohan sa Senado.
9: Sa balitang nasyonal pa rin, DepEd at CHED naglugsan naman ng 103 million peso scholarship para sa mga guro.
10: At proposed fish landing facility sa Barangay Bonbon tinalakay sa City Council.
9: Sa balitang lokal pa rin, mas mabigat na parusang contra drug raid ay sa pinag-aaralan ng City Council.
10: At ECC 10, nagdagdag ng tulong pangkabuhayan para sa mga manggagawang may kapansanan.
9: Samantala sa balitang lokal pa rin, LGU Miss Or inilahad ang mga susunod na hakbang para sa modernisasyon ng Sports Center.
10: At headline sa ating balita, Bukidnon, Car Free Sunday susubukan ng pamalaang panalawigan sa Kaamulan Park.
9: Sa balitang Bukidnon pa rin, lalaki mula sa Bukidnon, arestado naman sa Davao City Checkpoint Cebu, nasamsam sa loob ng sapatos.
10: At libreng scoliosis screening ay sinasagawa sa Malaybalay City para sa Awareness Month.
9: Sa balitang Mindanao, negosyante ninakawa na may 200,000 pesos sa Davao del Sur.
10: Headline naman sa ating balitang international, sunog sa hotel sa New Delhi, India. 21 patay.
9: Sa balitang international pa rin, Israel at Hezbollah nagkasundo sa panibagong tigil putukan.
10: At headline sa ating balita, pampalakasan ng Gilas Women's, tinalo ang world number 11 na Italy.
9: At sa ating showbiz balita, Kamara, pinagbaliwanag at pinag-apologize sa Representative Bong Suntay kay Ann Curtis.
20: Heart FM Balita.
9: Aras natin ngayon. Uy, 7 minuto na lang bago sumapit ang alas 8 ng umaga.
10: Good morning.
9: Babalikan ko lang, ay sinabi ko kayo na totoo po yun, ha? Yung tungkol po doon sa mga aso. Panawagan na rin po ito sa lahat po ng mga pet owners. Hindi lamang dito sa may Caimito Street at Everlasting Street. Ang sagwana pong patingnan, nakakadiri na yung ating kalsada. Sa tinuod lang, bay. Sa tinuod lang. Kaya naman, panawagan po sa lahat po ng mga pet owners. Meron tayong, ang alam ko, may ordinansa sa ganyan, ha?
10: Oo.
9: Di ba?
10: Baka ano din, kailangan din nating i-tap or i-catch yung attention ng barangay.
9: Oo.
10: Para din ma-implement o ma-reinforce yung ordinance regarding that.
9: Lalo-lalo na dyan sa may harapan ng simbahan ng Methodist.
10: Sa may
9: Everlasting Street. Simbahan po yan. Ginagawa niyong playground. Kung makikita niyo simbahan, kawawa naman yung mga nagsisimba dyan.
10: Kaya nga.
9: Diba? Napandami. Lalo na pag madaling araw, alas 5 ng umaga, pagpapasok ako, kanyari mga 4, mag-alas 5, mga ganon, mga 4:50. Naku, nandyan. Lahat ng mga pet owners nandyan, nagkakasundo. Nandyan sila lahat. Pagandahan ng aso, pero pabahuan naman ang street.
10: Meron naman, di ba, merong tawag nito, yung parang kapag ginagawa or kapag winowalk mo yung pet mo, kumari mag-ano siya, the pet will do the deed. Merong ano yan eh.
9: Para makuha mo.
10: Makash,
9: Ito na nga matindi dyan. Hindi nga, kaya nga inilabas yung aso eh, para bahala ka na diha.
10: Ala.
9: Let's, dropping the bomb!
10: Diba? Huwag naman po ganun siguro. Lalo na yung mga kapag syempre ay breakfast, di ba? Kapag umaga, minsan naamoy-amoy mo yan.
9: Ito pa, matindi dyan. Parado na nga yung mga kanal natin, di ba? Naku, talaga naman. Subukan nyo po, try nyo sa lahat ng mga listeners natin, sa lahat ng mga sweethearts natin. Dumaan po kayo kay Mito Street at saka Everlasting Street. Dito po sa Carmen. Talaga naman.
10: Nabalita ako, di ba, konting ulan lang, parang umaapaw na yung mga...
9: Ano na natin yan eh, unawa na natin yan kasi syempre may mga outlet talaga na hindi na dumadaloy.
10: Yes.
9: At ginagawa naman ng action yan. Tsaka inaayos naman. Pero hindi na natin matanggal kasi ito na yan eh. Tayo na mismo ang magkakalat sa sarili natin bakuran.
10: Correct.
9: Buti sana kung sa bakuran ninyo, harap ng gate nyo. Hindi eh. Nakikita ko taga-kabilang block pa. Dumadayo kayo dyan sa street ng Everlasting. Diyan kayo nagpapa-um-um ng inyong mga iro. Talaga naman.
10: Ginagalit nyo. Umaga pa naman.
9: Rasyonan mo nga ako. Pero tinuod po yan. Hindi lang po sa Carmen. Kahit saan lugar.
10: Actually, sa ibang lugar din.
9: Kahit sa isang lugar. Applicable po yan.
10: Dito din sa may mga barangay din siguro na dapat i-monitor din yung mga ganyan. Para masiguro natin na malinis din. Siyempre, reflection yun ng barangay.
9: Correct.
10: Reflection din yun ng barangay council.
9: Sa purok leader. Diba?
10: Malinis po ang ating barangay, ay nako, grabe, madaming bisita.
9: Imagine mo, papasok ka ng opisina mo, naka-carpet yung opisina mo, kagaya dito sa Hard FM. Tapos may yung sapatos at chinelas.
10: Siyempre, minsan hindi natin napapansin yan,
9: diba?
10: na ating natatapakan. Good morning, jackpot.
9: Aga-aga na kagina, jackpot.
10: At saka din, speaking of panawagan, ayan. Sana din ano, maging ehemplo, balikan ko lang din yung showbiz news item natin, na maging ehemplo din yung mga public servant natin, kagaya ni Representative Bong Suntay, na sana'y gawin niya yung ipinapagawa sa kanya.
9: Correct.
10: Bilang public servant, tayo po'y maging ano, maging ehemplo na sumusunod po tayo sa batas.
9: Correct.
10: Hindi po natin tinatakasan ang batas.
9: Yeah. Wala ka mga katakas! Sumuko ka na!
10: Napapalimutan ka na.
9: Napapalimutan na kita! Ito na yung shout out sa atin.
10: Ito si Ma'am Annabelle Cabuyao, taba na may buntag. Regards ko kay Mian, ha?
9: Teka lang, mahuhulog na.
10: Kaya nga eh. Okay ka pa ba dyan?
9: Okay lang. Sige, banat.
10: At si Ma'am Jean Garcia Candia ng Candiaville Kanituan. Magandang umaga. Happy Friday. Thank you po sa lahat ng nakikinig dyan.
9: Si Junmar Inso Abela, magandang umaga. Mga taga Barangay Kiburyaw, Quezon, Bukidnon, ha? Good morning!
10: Angela Lau, maing buntag 2 weeks before my birthday.
9: Uy!
10: Gusto niya makabili ng bagong cellphone. At uy, may request siyang song.
9: Ah.
10: It's Water by Tyla.
9: Dahil gusto mo ng bagong cellphone? Sige, pakipunan mo.
10: Pagdasal
9: natin. Tulungan ka namin mag-pray.
10: Yun yung gift namin sa'yo.
9: Jeline Gales sa Tambong Gales Family ng Barangay 17. Tatay Nicolas, Mami Elaine, thank you so much.
10: Yan, good morning din kay Mami Nympha Bernaldez, listening and watching from Tobigon, Maramag, Bukidnon.
9: Miriam Halagat, maraming salamat po. Zone 4, Bayabas ito. Oy, good morning sa mga taga-Bayabas.
10: May buntag.
9: Dami nating listener dyan.
10: Dami.
9: Oo.
10: Na-miss ko to. Mami Marilyn. Ayan, Mami Marilyn Gonzalez. Happy watching. Diyan sa my Zone 2, si Carmen. I miss you.
9: Sabi ni Papa Ro, init na ulo mo. Oo, kasi pag labas mo

0: Bunbon. Ayan, maraming salamat sa pakikinig.
1: Ay, si Fett yun, magandang umaga. Thank you. Tsaka si Lola Lalang, thank you. Chester Gulang, magandang umaga rin. Sa kanyang apo daw, Zindia, watching from Masaan, Matubo, Porok 7.
0: Ayan, good morning. Mommy Gemma Popos, Mayang Buntag, Hazel Aid, Rebecca Sumalpong, si Joanne Dayata, Rebecca Villanueva, Mirna Malagom, Nora Bataluna, mga solid listeners ng Purok 5A Zone 10, Upper Carmen.
1: Ayun.
0: Mayang Buntag.
1: Ayos, teka muna. Ang oras natin na 7:58 ng umaga. Time's brought to you by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app.
0: Sa Ramon St. Kendrick, shoutout sa mga taga Don Carlos Bukidnon. Ayun, eto din si, ayan, taas kaayo inyong antena para makuha ang heart. Ayun, maraming salamat. Loud and clear tayo sa Don Carlos Sur. Good morning.
1: Sabi ni Papa, may solusyon daw doon. Lumipat ano na ako para wala na ako makita ang ginto. Wala. Inilipatan ko ng mga apartment, Papa, ginto ang presyo. Okay na muna, magtitiis na muna ako sa mga landmines.
0: Alam mo yan, yung may laro. Di ba may laro ngayon na nauuso din? Yeah. O di ba? Tapak mo, bomba mo.
1: Bomba mo, di ba? Ay, eto, Batang Harge, magandang umaga. Pangantukan mo ginoon. John De Vega, magandang umaga. Claveria, misa-misa rental.
0: Okay, eto, na-miss natin si Vera. Hello, Vera. Ay, good morning, Papa Ru. Janice Corpus, Dian Arano, Daddy Romnick from Mommy Janice. Shout out sa inyo.
1: Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ayun, correct yan. No? Feeling proud pa nga, magpa-poop sa ilang mga dogs. Dili ilang yun sa Carmen, pati diri sa Maylapasan. May gid ang Purok leader, walay pakibasta, nakadawat. Sige. Gabi ko sa inyo eh.
0: Mommy Roxanne Macha mula sa Carmelite, Barangay Kamamanan. Good morning.
1: Ayan, Glenn G. Babula, Gabriza, magandang umaga rin. Kapina, Kauswagan. Thank you.
0: Ayan. Yun. Maraming salamat kay Ma'am Merlin kahapon ng S. Gabi na kinakikinig sa atin yan. Good morning. Siya.
1: Sige, abangan natin mamaya, ha? Yung mga winners ng bugas at groceries. Samantala, yung mga gusto manood ng Music Travel Love.
0: Eto na. Kasi nga, aside dun sa isang good news na they'll be joining by Dave Bofat. Yung tatlong yan talaga.
1: Yan.
0: Yung, So, tatlo na sila. And eto pa, pwede kayong bumili dito sa Heart FM.
1: Yan. Sa lahat ng mga gustong makapanood at makabili ng tiket ng Music Travel Love, yung nating mga fans, pwede kayong pumunta dito sa Heart FM at bumili dito.
0: Yes. Punta na kayo dito, ha?
1: Sige.
0: Para makabili. Sa, kasi the tickets are, ano ha, are running low. So, dapat makabili, secure na kayo.
1: Sige. Alright, oras natin, isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Adyan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers, Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa Technical Department, Chief Engineer Vergel Castil ng Cagayan de Oro City, at Engineer Dan Marjepo ay Batchansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng balita,
0: Nel Arciaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang sa Lunes, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho, serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Tanang bills, Jukarun!
4: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
5: G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: GCash G-Bills.
7: Search